0: Kasi talaga, no?
1: Kaya lang suplada.
2: Panyero, lapitan mo kaya.
0: Hindi ka papansinin yan.
2: Wala naman kayong tiwala sa akin eh. Ako, Jano Gibbs.
0: Jano who?

0: Radio Guapito.
1: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
2: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
1: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
2: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
1: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
2: Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
3: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
4: Mal, kita mo bang nakikita ko?
5: Namanlusog ang mga alaga natin?
4: May iba pa akong nakikita. Oh.
6: Dream come true! Kitang-kita. Ang Binig Premium, kitang-kitang mas pinagaling. Ganadong kumain. Malusog. Mabigat. May kalidad. At may kontrabaho formula pa.
4: Ang galing!
6: Bimeg Premium. Kitang-kita ang galing.
7: Tayo na

0: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
1: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
2: Mas malinaw na ba kahit gabi?
1: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
2: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
4: Hanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current. 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
5: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.

NTR Naga City's newest radio. Radio Guapito.

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Audi Arco Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Paudi Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Paudi Arco Capsule.
0: Kaya mag-pow! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katawang mo sa buhay.
2: No approved therapeutic link.
3: 105.5. We are Naga City's newest radio.
4: Cool 105.5.
3: Radyo Guapito.
5: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
6: Camarines Sur West Bay Small Town Lottery. Ma'am, time ready.

basahin nga na yung ball number 31. Numero 31. Muli pabalik natin ang ball number 31. Ano po makasama muli sa napitirang 39 official drums na nasa loob ng ating missing chamber para sa pagpili ng pangalawang winning number. Time ready?

Naga City's newest radio. Radio 105.5. Radio Guapito.

NTR Naga City's newest radio. Radyo Guapito.

0: Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayasyano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
1: Yashano, Yashano Mall.
2: Kapag tinatanong ako kung anong profession ko, ang malutong kong sagot, proud na proud public school teacher ako. Kasi nagiging bahagi ako sa paghubog sa kinabukasan ng mga batang nasa bundok. Kaming mga guro, ang number one na candidate kung pasmatlamig ang pag-uusapan. O, totoo yan. Malayong nilalakbay namin. Tatayo pa during classes. Tsaka, susulat mo sa blackboard. Tambak pang paperworks. Yung literal, mula ulo hanggang paa ang sakit at discomfort. Ngunit, iisa lang ang maaasahan ko. Pagdating sa pasmatlamig, PAU, Pau Liniment. Ang Pau Liniment kasi, may power to turn pain and discomfort into relief. Ginhawa talaga ang dulot ng Pau Liniment. Ang Pau Liniment kasi, sobrang bilis magtanggal ng sakit. Kaya ang Pau Liniment, kapag ipinahid ko, mapifil ko kaagad yung coolness na talagang nanunuot at tumatagal talaga. Ang Pau Liniment, 15 years ko nang ginagamit yan. Kung sa love life daw, walang forever, aba sa Pau meron, hindi ka masasaktan kasi nga sinasabi, walang aw sa Pau.
3: Kaya ugaliin magpahid ng Pau Liniment araw-araw dahil walang aw sa Pau.
4: Pau Liniment is available in all leading drugstores nationwide.
5: Naga City's coolest radio. Radio.
6: Cool 105.5.
5: Radio Guapito.

0: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.
1: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon. Pero itong Iberi ang para sa mata ko, naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
0: We are Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radyo Guapito. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. Radyo Guapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radyo Guapito.

0: Radio Guapito.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Chensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: New B-Meg Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
5: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.

washing, the first winning number sa number 12. Number 12, numero 12. Muli, babalik po natin ang ball number 12 para sa pagpili ng second winning number. Tayo na rin.

kita. Naalala mo pa nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba, tili liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong kawala. O sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagdikit ng aking mga mata hanggang sa uling indak ng mga paa, alam kong habang buhay, hindi

0: Yan ang tugtugan. Kopi ito.
1: It's Retro at the Metro. Retro at the Metro. Radio Guapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5
1: Radio Guapito.

0: Radio Guapito.
1: It's Retro at the Metro.
0: Radio Guapito.

0: Atlantic Bakeries, its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbanangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidat, 60 pesos. Sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere. Air, MacBook Air, MacBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante, online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sa ka pa. Sali na. Nabusog ka na. Naging healthy ka pa. No preservative. No MSG. With 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan. Atlantic Bakery.
1: Kalusugan nyo'y pangangalagaan. Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Stamps na! Convert yourself sa Good Job Stamps, marami! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
2: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias, Naga City.
3: Mal! Kita mo bang nakikita ko?
4: Namanlusog ang mga alaga natin?
3: May iba pa akong nakikita! Oh.
4: Dream come true! Premium, kitang-kitang mas ganadong kumain. O, mabigat, may kalidad. At may kontrabaho formula pa.
3: Kitang-kita. Ang galing!
4: Pimeg Premium, kitang-kita ang galing.
5: Naga City's coolest radio. Radio. Cool 105.5. Radio Guapito.
6: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
7: Camarines Sur, let's play Small Town Lottery. Timer ready.
8: Ready.
7: At nakapila po ng Fabra, first winning number sa number 36. Number 36, numero 36. Muli babalik po natin ang ball number 36 para sa pagpili ng second winning number. Time ready.
8: Ready.

Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-01768. That's 7-418. JDC Rice Trading Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur sa 0910-01768. Rice Trading. Affordable pang negosyo. Mga dekal at appliance na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City o tumawag sa

0: Radyo Ito.
1: Ng solar panel, ito ang 130 watts bifacial, available ngayon sa 700 per with 23% maximum efficiency. Malaki at powerful, 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5C, 18.40 at kayong umabot sa 100 volt system volt. Design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
2: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mula na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and Most Outstanding Organic Herbal Coffee Mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
4: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili na tig 25 kilograms, may free na 25 na bigas. 200 sa 50 kilogram, free na punta JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-51768, 0917-500-1768. JDC Rice Trading, Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading, affordable, di kalidad, pang negosyo.
0: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 5.5.5 RFM GFM Radyo Guapito. 105.5 Radyo Guapito.

0: Siram kang tugtog. Kopi ito.
1: Naga City's coolest radio. Radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5. RG. Good night, hits.

0: Great music, great love songs at night on RGFM 105.5 Radyo Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. Time now is 9:30.
1: RGFM, Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat ngato sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kantidad 60 pesos sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5 RG. Good night, hits.

0: rádio Guarapito.
1: 105.5 RG. Good night, hits.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

0: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow! Gustong-gusto ko yan!
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
2: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
2: may balak.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Audi Argo Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pau de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau de Arco Capsule.
0: Kaya mag-pau! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katawang mo sa buhay.
2: No approved therapeutic claims.

0: rádio Guarapito.
1: 105.5 RG. Good night, hits.

RGFM Radyo Guapito. Transmitting

O Diyos, nawa ay pagpalain mo po ang bawat isa. At pumagitna ka po sa amin sa araw na ito. Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman. Natutulong sa amin upang kami ay mas lumago. At kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento

0: binigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. By facial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
2: Tamang oras sa enterong Pilipinas, 5 minutos, makalis po alas 4 ng pagkaaga.
1: Asintado. Buena mano. Asintado. Buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena manong impormasyon amay na ihahatod sindo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na servisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sindo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano.
2: Ay, kamusta ka, boss? Good morning po. Maray na aga sa inyo, boss. Ngunyan po, alnaw na naman in Lunes sa Petsa 20 na po sa bulan kan July 2026. Talagang kaskaso ng panahon, ano? Mala mo kaya na tapos na naman ang 2026. Kaya ngunyan na interong nagkakasirbot ng mga kuya, ang mga dyan. Alam na dis, mga politiko, nagkakasiribot na. Pero maiinot ang barangay eleksyon. Kaya ito mga kuyan, mga makandidato po sa pagkakapitan, as in mga barangay kagawad, pero ng siribot. Anyway, dahil kita mga pag-uurulayan ngayon pong alaw. Adaw na ninin Lunes. Sa entero pong siyudad ni Naga, Camarines Sur, as in enterong Rion Bicol, Diyos Marinaga po sa Indugabos. Maging sa luwas po kan sa tuyang Rion Bicol, sa entero pong Pilipinas, nagihinanyog. Nagdadaalan po sa paagi po kan sa tuyang Facebook Live, kan Asintado sa Radyo Facebook page, as in man po sa YouTube channel, as in iba pang mga social media platform. Marinaga po, isang napakagandang umaga para po sa inyong lahat. Mula po dito sa lungsod ng ang amin pong pagpupugay ng isang napakagandang umaga. Tayo muli magkakadaupang palad mula po alas 5, ay mula alas 5. Mula ngayong oras hanggang alas 5 ng umaga. Dito po yun siyempre sa platuntunang Asintado Buena Mano. Asintado. Maging yung mga kaibigan natin at makakatsukaran po sa labas ng ating pong bansa, sa iba't ibang panig ng ating pong mundo. Middle East, meron tayong UK, mayroong United States of America. At iba pang panig ng ating pong mundo, isang napakagandang umaga po para sa inyong lahat. Kumusta ang sa tuwing mga kuyan, mga amigong drivers, mga nagtatrabaho na sa ngunyan, mga nagkakarayod na, amay pa da, dapat maka-boundary na. Tamasakit na ang panahon ngunyan. Lalo pa sa aga po, mamahal na naman ang satuyang mga petroleum products. Dahil kita mga pag-uurulayan, inot na inot ang mga nakakaalarmang pangyayari di po sa siyudad ni Naga. Wala to ang kaso ni Bybust Operation, although sinasabi niya itong medyo magayon na parte na accomplishment kan satuyang mga otoridad, kan PIDEA as in man ang kapulisan. Sa probinsya ng Camarines Sur, wala to po ang kaso ng mga bypass operations na naging matrayong puman Pero nakakaalarma pa man girara ita, ano na, taday na nawawara ang mga kaso po ni droga digdi po sa Satuyang Rehiyon. Partikular digdi po sa probinsya ni Camarinesur, asin man sa Siyudad ni Naga. And aram niya to na ang droga iyo ang ginigikanan kan gabos na klase ng krimen. Kaya kasuod ma, uyan na naman. Sarong nakakaalarmang pangyayari po. Nangyayari po digdi sa Siyudad ni Naga na kung sain po sarong grade school teacher, Hubin Pangmaray, nadukayan na mayo na po rin buhay sa laukan sa iyang pinag-iistaran. Diyan sa Bistansa kan Deca Homes Bistansa diyan po sa san sa ano yan Kararayan Naga City dumayanda sa Inda Deca kila 30 tagal diyan ka sa ano Bistansa bistado mo ini dahil niya bistado anyway dakula na kabisto digdi of course dahil po siya grade school teacher kan Ateneo de Naga University diyan sa Pakul. Kaya masasabi niya ito, hain mo niyan ang security, peace and security kan sa tuya pong syudad. Kung araw ka niyan mga nababaritaan niya ito mga pangyayari. Kaya siguro pangapudan niya ito sa mga kapulisan niya ito. And of course, sa local government kan Siyudad de Naga, sa Department of Interior and Local Government. Siguro kay po niya itong maghiro-hiro. Asin bantayan na marayaran sa tayong mga namamanwaan di po sa Siyudad de Naga. Takong araw ka rin nakakakuyan baga nakakahadit ng maray an sa tuyang pamumuhay. Mayo ng ano, dahil na kita makakuyan. Makarelax-relax palalo na pagkabanggi. Iguana yan kuyan, iguana ang CCTV. Ang Deca Homes, aram ko, igwa dyan security guard. Pero paano nakalaog ang mga suspect na ini sa mismong compound kang subdivision kang Deca Homes sa Bistansa? Baku pang taga-Naga, ang suspect, taga-Pasakawa, baanan ni. So siguro kay puwan niya itong pangapudan ang kuyan ang attention kan sa tuya pong mga otoridad, mga kapulisan, ang sa indong visibility, garo nagkukulang digdi po sa Siyudad ni Naga, no? Anyway, pagulayan niya ito yan sa mga masurunod na minuto kan sa ito yung programa, mas lalong naghigpit ang mga gwardiyang unyan duman sa Deca. Ay, dapat lang, taiguan ang nangyari. Arong man kayan talaga ang mga nangyayari sa kuyan sa ito yung kapalibutan at sa ito yung mga security guard o mga otoridad, lalong naghihigpit kapag iguan ang nangyayari. Iyon na yun ang problema. Nagahalat mo na inaigwang magyari para gibuhon ang sa inda mga obligasyon na tunay. And, mag-market updates mo, nalugod kita.
3: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin barakalon aramunta sa market update. Asintado, live report.
2: Nasa luwas mo niyan si Roy Ranuco. Good morning, Roy.
4: Yes, guwapitong Jess Marina pagkaga. Si duty garo kaya pagbanggi. Ano? Dahil na mga polis, dahil na nagluluwas. Igwa bagang ko yan, ano, nin mga duting aga, igwang pambanggi. Garo pagbanggi, dahil na dahil na hiling dyan sa, ko yan, ulog na kong matanga, mga alas dos, mag-agaho.
2: Mag-agaho na. Kasi mga duting pambanggita dahil na nagluluwas.
4: Ihapot na daw yan. Baka kuyan
2: na. Araw mo kayo tumaray kayo itong kung kuyan kan ang chief of Philippine National Police. Ito bagang nagpaluwas kan mandato na dapat perming igwanin mga kapulisan sa kapalibutan. Ang police visibility dapat pinangyaon lalo na pagkabanggi. Mm-hmm.
4: Saka kung matanga.
2: Saka kung matiyo na, especially
4: maagahon.
2: Dapat itong pag nag-upload ka sa kuyan, sa hotline ka na Philippine National Police, dapat dahil pa 5 minutes, yaw na ang kuyan ang responde.
4: itong 5 minutes
2: Aram ko na,
4: na nag-revive lang. Aray na nasusunod ko niyan.
2: Aray na nasusunod. Nag-revive na. Lang ang kuyan, ang chief kan mga kakapulisan sa Satuyang Nasyon. Garo na wara na itong mandato.
4: Siguro
2: na
4: ibalik girare. Ano? Kaya, ning magkagwaning...
2: Aram mo, maski dahil pa ibalik, pero talagang responsibilidad yan kan sa Satuyang mga otoridad.
4: Mm-mm. Oh. Siguro sa hiling ko magkaigwaning Kuya Gilaray, checkpoint sa mga boundaries kan
2: yan.
4: Syudad.
2: Bakulang
4: yan. Banggi.
2: Bakulang yan. Dapat perming nagre-recorida ang mga kapulisan, mga nakapatrol car, perming nagka-recorida ang mga arog kayan. Tanganing nababantayan ang sa ito yung mga namamanwaan.
4: Sa arog ka ni itong kuyan, itong mga tagapasakaw na ito, kung may boundaries checkpoint, posibleng matakot man ito ng maglaog. Ta nakaabot nga ni isa kuyan sa may kararayan. Ano, hararayo isipon. Si kuyan, si Biyahe Ninda.
2: So kaisipon mo, ano ang kuyan, ano igwa siyang pagkabisto duman sa suspect, ano igwa siya talagang pigbabantayan niya na ito. Ta, isipon mo, from Pasakaw, ang suspect po, mga tugang from Pasakaw, ha? Nakaabot diyan sa bistansa, rayo-rayo na baga kang bistansa.
4: Iyo.
2: Sa kararayan.
4: Tama naman tong kuyan, itong CCTV.
2: Ano kuyan pati diyan, andalan, rough road.
4: Iyo, itong CCTV bagang na-capture si
2: nakamotor. Aram niyang may nakamotor. CCTV. O, ibaga.
4: Itong kuyan niya pa, pighira niya pa si direksyon. So, iyan. Saro iyan sa, siguro baka kung mag-unyan na may nangyari naman, baka magkaigwanan ng aral daw na ubarabangging checkpoint urug na kung matanga. Ta ini, kadakulan kaya kani, mga naggagamit nining ano, sa hiling ko mga naggagamit nining droga ta kung dayman ini naggamit, dayman ini makusugbot na maghabon duman.
2: Nasa impluensya daan in illegal na droga?
4: Pwede. Oh. Ta, pag aramuan sarong tao, gwapitong Diyos na lubat na, talaga naghahanap yan kan sa indang kuyan, ano, pangkarga, pang normal. Maski anong gibuhon, talagang makakuha lamang sinda. Sabi mga kantong saro, itong nalakop, dahil man ko tayo lulugusan.
2: Kundi na
4: parang na bagong parigos.
2: Iyon na yan. Kaya yan ang sinasabi ko kasubago. Siguro pinakainot na puhuon digdi sa Satuyang Probinsya maging sa interong nasyon kan Pilipinas. Iyo ini mga paragamit ni droga. Ta dyan nagpupuon ang dyan ginikikanan ang gabos na klase ng krimen.
4: Mm-hmm. Kuyan bagang unyan harus sunod-sunod na an kuyan ano an pagdakop kan si mga nagagamit or na itong mga drakula magtransaksyon.
2: Saka unyan Roy baga garo nariresako kan kita mga panahunta kan kita mga kaakianta takot kitang maray sa mga pulis. Makahiling lang kita ni mga pulis, grabe an sa tuyang pagrespeto, grabe an sa tuyang katakutan. Pag sinabi kan sa tuyang mga maghurong, dahil ka ngayon dyan magpara-inarte, taigwa na ngayon pulis. Uguya na ngayon pulis.
4: Dahil ka ngayon dyan magpara-balingaw, papadakop ta ka ngayon sa pulis.
2: Kanto baga, takot kang marayan mga tao sa pulis. Mm-hmm. Pero ngunyan baga, garo manang respeto.
4: Dahil na pagkirespeto.
2: Ano ang dahilan? Ninhuli ta, kuminsan dahil man ay papasunod na marayan tamang...
4: Ilan mo sa... Nahihiling nila sa mga social media, may mga polis na talagang na-imbulto man sa droga. Ilan mo itong sa ano? Yan. Sa Iriga. Dating polis.
2: Oo.
4: Na dinakop mga sa drugs man.
2: Saka bako lang yan. Garumayo nin kapangyarihan ang sa tuyang lay. Ta madadako.
4: Mayong pangil.
2: Maaraman mo na lang, yang una naman sa luwas.
4: Iyo.
2: Intero na naman na nagpapulok-pulok sa luwas.
4: Nagwawara-wara na naman.
2: Mayong ko yan, mayong kapangyarihan ang mga pinapasunod ng mga batas digdi sa Satuyang Nasyon. Kaya dahil na natatakot. Ilon mo sa ibang nasyon. Kana 21 anyos ako duman sa Middle East. Duman ang mga pulis, maski may mga general na yan, mga official na yan, mahiling mo yung naglalakaw-lakaw, mayong badil. Pero takot ang mga tao. Takot na mag-ibonin kararatan ang mga tao. Ninulit na pinapasunod ninda, nin udok sa buot, kung ano ang mga lay na pinapasunod ka nasyon na ito. Kung dapat yan gadanon, depende sa kaso ninda, sa gabat kang kaso, kinakailangan gadanon. O kaya na padusahanin mga medyo magabat-gabat na padusa, kung naghabon kaya, putulanin muro. Mga araw
4: saka,
2: kaya.
4: May respeto an ko yan, an tao. Iyo. Sa may lugar bagang pat-pat sana ang gamit. Ano to? Itong garo sa Bombay. Kuyan sana itong pinagamit na rin this.
2: Duman. Pagka aldaw nin Biyernes, may mga nagdadarangog mo niya ng mga taga UAE o taga Saudi Arabia. Pag Biyernes duman, pag panahon nin pangaji, na nailing kang nagbabalaw-bagaw dyan, maski bako ka man Muslim, rarapaduhon ka kadtong garo ko yan na ito. Garo ka itong
4: yantok.
2: Iyo, yan. Rarapaduhon ka kayan. Tanganin, maaraman mo na, respetuhon mo ang sa inyong pagpangaji.
4: Kung bainting pulis ka mo, pisalaro, bainting... Bainting rapado baga.
2: Actually, bako man police ang nagigibo kayan, mga inaapon na imam. Itong kumbaga,
4: commander, garo namamayo.
2: Namamayo kan sa indang mga, kuyan kan sa indang simbahan.
4: Oh. Sana, digdi sa tuya, no? Talagang magkaigwaman takot, giraray.
2: Isipon mo ang mga aki ngon yan, ultimong mga aki, day na natatakot. Kasun mo, baga ikong pigpost na sarong namamalimos na aki. Ano ang sabi? Pagdaig mo ngayon ako pigtawanan, saksakunta ka ngayon.
4: Tapos,
2: o igwang darang kutsilyo.
4: Tapos igapang ko yan. Itong ano to, itong parking boy. Sige, pag day mo ngayon ako pigtawan, gagasgasan ko ngayon. Last ko ngayon to kawag kay motor mo.
2: Ultimong mga aki tangon yan, mga kaakian na nasa dalan, mayo ng takot. Mayo ng takot sa mga otoridad.
4: Kaya siguro, kita na lang, maglikay na lang ang mga namamanuaan ta yun na niyan, pagbabago kan sa tuyang kuyan, ano, panahon dahil na mapupugulan.
2: Saka dahil dapat na kung noarin may nangyayari sa kasanan na mahiroan sa tuyang
4: sabi ko yan, kung soarin niya piyesta sa sipukot, sa kapag kupot-kupot.
2: Yan. Yung baga, miling may nangyari na, saka sinda mahikot kan siguridad kan digsit sa toyang lugar. May kasabihan baga na prevention is better than cure.
4: Iyo.
2: Dapat i-prevent na ninda ang mga araw kanin mga pangyayari.
4: Bago pa lang ano.
2: Bago pa mangyari.
4: Saka sa mga subdivision man, siguro kung yun ano, dahil bistado, dahil palawgon.
2: Baka ulay kan sa tuya mga ako, dahil kuman ginagabos ha, baka ulay kan mga kapulisan, may subdivision man ngayon, may security guard man ngayon dyan. Pabayaan ta na yan. Obligasyon man ngayon kan security guard.
4: Iyo. Kuyan, nakagibunin haloy-haloy na kuyan, ano po gani? Nakagibo siya nin haloy na krimen, ang gusto sabihon, pirang oras, ano, ginadaan, piglulugusan, tapos may nakamali siya duman sa pangyayari. Kaya siguro ini, maging panalmingan ini sa mga subdivision, urog na si mga hararayong lugar. Digdi sa satuyang lugar. Bueno, digdi sa merkado publiko, marinaga na lang sa satuyang mga suki sa mga nag-chat-chat sa bagong mga alas 3 imidya nin aga dakulaan na monitor ni Manoy Prisco digdi sa merkado publiko pag nag-chat-chat na, nag-bubble room na. Naugmaan ko yan mga paragi. Urong na itong mga naka-park na mga driver kan tri-mobile, paindak man sinda. Good morning sa mga panantabay. Bueno, digdi sa mga gulay, nakuha tayo ng mga presyo kan gulay digdi sa merkado publiko. Yung graray, day man nag-ira ang presyo, aniba naglangkaw, aniba nag-baba, day parparis ang presyo, ang bawang, ang sarong kilokan na bawang 3 itong natural ano 320 itong kuyan man hali sa kuyan sa Batangas 140 ang sarong kilo tapos ininya pickles sanggatos ang sarong kilo but itong China parehas man ang presyo niya digdi sa ano kapag gani sayuti 35 sarong kilo ang medyo marelay may sanggatos ang carrots 80 and ang repulyo 70 garo ang presyo kan repulyo sa carrots parehas na kan iguan ang unya nin nahiling kita din naagyan kita digdining sa may kanaman na sa kabawon diri kan magaraw kanaman an presyo niya kang kurudo 80 na. Saka an ko yan 73 an 78 ano ang gasolina. So digdi sa pichay 70 an sarong kilo may 80 patatas 120 an sarong kilo ining sili 200 sili si natural na sili 200 ano itong dimunyong sili uga man pala kaning dimunyong sili
2: ano yan dimunyong sili
4: kuyan pag
2: ano klase
4: marangon ganon ng maray
2: anong itsura kayan
4: aralaba siya ginagamit sa mga luglugan ano sa bako siya itong kuyan.
2: Ito bagang, ito bagang Thailand na sili na kuyan. Na, Thailand na labuyo.
4: Pag baka yun na ni.
2: Baka yun na yan. Thailand na labuyo.
4: Baka yun na ni Thailand na labuyo. Itong haralaba mga.
2: Iyon, basta nakadaklan mga pula.
4: Iyo.
2: Pero mahibog ang paka ang texture kaya
4: ang
2: mahibog.
4: Kuyan niya, ang paka sili niya, medyo mahiribog. Ano?
2: Ayun pala niyan, dimonyong sili.
4: Ara po digdi sa merkado.
2: Pero ara mo daw pa mangirara yang kang labuyo na sili na Bicol.
4: Itong natural ayaw, na
2: daw
4: sili.
2: Daw pa mangirara yan mas demonyo to.
4: Ang lino to ano kantong kawali.
2: Yung baga.
4: Dahil mo ma-utulal to maharangon.
2: Yan.
4: Ano, so yan ang ko yan. Ara po lang digdi. Ano matatagong demonyo kanya sili. Igo pa rin kaya. 120 and ito ay kung kuwenig di ano itong green peas yan halo-halo ang mga beans 140 ang sarong kilo so kuyan nin yan ang mga presyo kan gulay digdi sa merkado publiko kan Surinaga marina aga ki kagawad June triple bulya dyan sa Kamuning Kalabanga Kamarinisur. Yan sa itong informasyon, Roy Ranoco.
1: Asintado Live Report.
2: Mabalus kan sa imong report ang sa itong market updates as in iba pa mga napagulayan namin ni Roy Ranoco. Nagdara sa tuya sa oras sa 28 minutos. Maglis po na alas 4 ng pagkaga sa pagpapanagos po kan sa itong programang ini. Ini po ang Asintado Buena Mano.
1: Asintado
2: Digdi po yan sa Sintado sa Radyo 105.5 RGFM. Iguana po kita mga kaibanan niya to, mga nagdadaralan sa satuyang FB Live. Mga 60 viewers. Diyos mabalos po sa Indo Gabos. 61 ang unyan. Aratyan, babatiyon ko kamo. At igwa pa yata kitang mga pagirumdom. Antes kita magpanagos kan sa tuya mga tutukaroon ng mga issue digdi po sa satuyang programa.
1: Radio Guam.

0: Because everything is...
1: Bodega Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Water Doc!
3: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sa anhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
4: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
3: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami yan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium.

0: Receive account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
1: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
2: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
3: Ang tamang oras ng unyan, 34 minutos. Magalis po na alas 4 na yung pagkaaga. Panagos po kan sa tuwing programa, ini po ang Asintado Buena Mano.
4: Asintado, Asintado Buena Mano.
3: Liwat po ang ako sa inyong kaibanan. Ako po si Jess Valle hanggang alas 5 kita magkakairbanan. Ngunyan pong aldaw na Lunes, July 20, 2026. Oy, birthday pa lang kan sa kuyang ama. Happy birthday, Tabi, Papa, na uto na sa kalangitan. Happy, happy birthday na nalingaw ako kung piranang kuta na si edad kan sa kuyang ama unya. Happy birthday once again, Papa. Antes kita magpadagos kan sa tuyang pagpapaabot nin pataratara, standby po kamo dyan sa mga paradalan niya ito sa FB Live at yan na mabationg kumang kamo. Don't worry, be happy lang always. Igwapa kita ang sarong report, ali po sa luwas.
4: Asintado, live report.
3: Nasa linya mga dyan si Larry Javier. Larry, good morning.
5: Okay, yes, maraming aga. Sa tuyang mapantaway kan asintado ko naman, no? Nakapa kong i-anunsyo kan opisina kan Municipal Market Administrator at in Economic Enterprise yung kalabang kakamari ni Sur ang tenador sa ginibong subasta sa pagpapaarkila kan bakanting pwesto sa laukan merkado publiko matangan ng maging lugar para sa tiriyahan o taunan na Fiesta Carnival kasumpay ka nagdadangadang na kalabang kataon Fiesta sa maabot na limerong simana kang bulan ng September ng unyan na taon. Tusok sa initial na informasyon na naguno ka na Sintado News ang bid price na pinipakos kantidad ng day mababa sa 700,000 pesos as in an opisina kan market administrator nagpun sa pag-ako kan mga application sa pag-ayon sa subasta sa nagtalikod pang Hulyo 12 kasi ang silyadong subasta, ibukas sana ka na Hulyo 17. Halos sa tulo, apat na mga bidders na ang duwa sa mga ini, dati na nagpartisipar sa kaparyong subasta sa nagtaaging mga taon. Susog sa kondisyon, ang ganador na winner dapat tulos na magbayad ng 100% kan bid price as in may kago na mantiniron ang kalinigan asin na katrangkiluhan sa loob ng 24 oras sa saindang okupadong espasyo katuwang ang Philippine National Police asin iba pang mga force multipliers. Ang operasyon kan na Fiesta Carnival may dapat maglampas ng 2 bulan poon sa formal na pagbukas kaini. Yan gesture sa kuyang initial na informasyon sa Asintado Buena Mano, Larry Javier, Bicolano.
4: Asintado, live report.
3: Mabalos kan sa imong report, Larry Javier. Gikan dyan sa report, gikan dyan sa banwaan po kan Kalabanga Kamarinisur. Nagdadangangdang na sa indang town fiesta. Sabi ni Larry, first week of September. Gwapang ko yan. Labi-labi pa. Labi-labi pa sa sarong bulan. Beno, sa toya po mga paradalan sa FB Live. Kumusta kay Imelda Depositario Okia. Good morning po sa Asintado Buena Mano. And shoutout po kami. Didit sa San Agustin Pili. Permi pong nagdadangog, nagdadalan sa FB Live. Sa Asintado sa Radyo Guapito. Greyhound Strike. Good morning.

0: Tune in na disisimbahan ka na Fransya. Garo inagiyanta ka kasuba o Greyhound Strike. Ako nagahali dyan sa San Felipe. Ini si Greyhound Strike, garo security guard ini ka na simbahan kan Fransya kunday ako nagkakasala. Ano tabing masasabi mo, Greyhound Strike, sa satuyang peace and order kan sa satuyang syudad ni Naga? Ano tama man daw ang sinasabi ko na... Classmate pala ni Double M Insing si Greyhound Strike. Tama man daw ang sa kuyang sinasabi na kinakaipuhan na dahil na kita maghalat na igwapang mangyari. Taik ka baga sarong security guard, saro ka sa may mga kuyan, may mga katungkulan na mag-maintain ka na peace in order dyan sa imong nasasakupan, particularmente dyan sa parish ka na Peño Francis Rai. So dapat baga na sa pag-maintain niya ito ka na sa tuyang pasi orden, dapat sa gabos na oras, bakong mahiro sa nakita kung igwanang nangyari, bakong iyo, bakong tama daw ako, Greyhound Strike. Sabi nga ni kaya, prevention is better than cure. Na dapat ang boot sabiyon kaya dapat maging proactive kita sa gabos ng mga oras. We need to take a proactive steps to avoid problem para po maibitaran ang mga problema na sinasabi kaya na na sinasabi kong prevention is better than cure is always smarter, easier and cheaper than trying to fix it later. Sa ano yan? Nabako lang yan na permita bagay na dadangok sa mga kuyan. Sa mga kaso din sa loon. Sa health system kan sa tuyang nasyon. Pero sa hiling ko, kinakaipuhan na may applyan sa kabos orong nanggayo dyan sa satuya pong mga kapulisan, sa mga otoridad na dapat maging proactive kita sa kabos na bagay para maibitaran ang kabos ng mga problemang pwedeng mangyari sa satuyang kapalibutan. Bakong iyo, classmate ni Double M, si Greyhound Strike. Shone Reyes, maray na aga man po. Marinor Bautista, good morning. Watching from Zone 3, May Katmon, Milaor, Camarinesur. Si Annie Happin. Allen Sagala, good morning po sa gabos dyan sa RGFM. Asindado from Santa Rosa, Laguna. Edgar Moran, good morning po sa gabos and congratulations man po sa 30 years old ko po. Sa 30 years ko po sa pagtuturo sa DepEd. Salamat po, eringat po kita, God boss. God bless. 30 years niya da kasuunma July 19 bilang paratukdo sa irarampukan Department of Education. Si Kuya Carlo nagaalok makape. Oy, Kuya Carlo, permining amay si Kuya Carlo ang samuya pong matibayo na DJ sa RGFM, nagaalok ning magkape. Ay rayo mo naman pa di. Anyway, salamat sa imong pagdamog always. Amay-amay always sa magmatain si Kuya Carlo. Mary Ann Ribadajo Caspe. Good morning. Shoutout naman po sa Caspe family from Barangay Igualdad po. Sonia Bagadjong, maray na aga. And Mart Saludes, maray na aga. Si Chris Canaria Palguera. Maray na aga po, Sir Jess, asin sa gabos sa mga nag-inanyo kang asintado boy na mano. Elizabeth Kennedy, good morning po, nag-aantabay from Las Vegas. Alauna 20, kasuba ko niya. Anong oras na ngayon? Kung alauna 20, di 1:43 nin ko yan. Hapon o ano aga, Ma'am Elizabeth? Sa ilin ko hapon. Pwede man aga. Eden Arga, good morning po. Maria Baskenia, good morning. Igdi po sa Gingaroy, Ilawod, Tigaon, Camarinesur. Nagaantabay po sa programa mo. Diyos mabalas po, Ma'am Marie. Danny Ramos, good morning from Ragay. Rosa Revilla, good morning po. From Palestina, Zone 3, Yabu. Haloy ng paradangog sa indo po. Diyos mabalos po, Ma'am Rosa. Josephine Guerrero Romero, good morning sa indo gabo sa mga parainanyogan sa indo po programa. And of course, kay ba naman yato si Arlene Leona Perez. Julieta Montero, good morning. Jerry Castaneda, shout out po sa Castaneda family. Diyan po sa Zone 6 sa Mabulo, Naga City. Alma Nunez, good morning. George Saucian, sabi ni Ma'am Elizabeth, yeah po, sa Las Vegas, Nevada nga ni po. Aram mo Ma'am Elizabeth, aloy-haloy ko ng paradangog, ito pa kang inot kong pag-join sa Asintado sa radyo. Aram ko nang ika po nasa Las Vegas, Nevada. Aram ko nga ni na nagpuli ka. Kaya lang dahil kita nagkahilingan. 16 minutes bago po sumapit na alas 5 nin pagkaaga. Padagos po kan sa tuyang programa digdi po sa Asintado Buena Mano.
1: Asintado Buena Mano.
0: Kasunod mga po, alos sunod-sunod ang sa tuyang mga follow-up report na naipopost po sa FB page kan Asintado sa Radyo. Manungod po din di sa Minareta at Kasulbago na sarupong nadukayan. Mayon and buhay, hubin-hubin pang teacher kan Ateneo Dinaga University. Yan po sa Pakol, si teacher Lizelle Permale. Sunod-sunod po ang mga follow-up kayan hanggang pong igwa kitang follow-up na na-receive na suspect po sa pagkagadan kay ining teacher na ini nasa kustudiya ng pungunyan kaan na Philippine National Police. Taga kuyan alias Jason, 30 anyos, residente kan San Cirilo, Pasakaw, Camarinesur. Nga naman niya, no? Nagdayo pa rin sa siyudad ni Naga para lang manghabon. Ang katuyuan lang daw, maghabon. Pero, medyo makaturitristi ta, ginadan niya pa si sa iyang pighabunan. Nasa iraron po kan influensya ni illegal na droga. Igwa pa kitang report, ali sa luwas.
1: Asintado, live report.
0: Nasa linya si Rick Mar Guevara. Rick Mar, good morning.
2: Sir Jess, marina pagkaaga.
0: Marina aga.
2: Saka boss. Yung nabanggit mo yan, ano, yan tama-tama, yan sa chan. Ma-follow up man ako dyan sa Naga City PNP. Grabe nang nangyari dyan sa Naga, yung maestra, hubin-hubin pa pati.
0: Ayaw baga, hubin pang maray. 28
2: anos na paratukdo.
0: Dakulpaan sa iyang mga... Kadakol pa siya mga pangaturugan sa buhay na dapat niyang gibuhon.
2: Hubinon pa talaga. 8 years na pala nining nagtutukdo. Diyan
0: so, 20 anyos pa sana nagtutukdo na siya sa Ateneo.
2: Iyo, araw kenta, sabi baga sa duman sa pigpost ng eskwelahan, 8 years nang nagtutukdo ining maestra. So, ano, pagka-graduate garong ano, college, nagtukdo na tulos, Sir Jess. Kaya follow up tayo niyo tama mundong maray na bareta ini lakop na ini sa
0: mamundo talaga ta ara mo inot na inot ta ubin pang maray sabi ko nga ni dakol pa siya mga siguro mga pig papangiturugan na kinakaipo niyang magibo sa buhay niya ta ko nga ni ang poon 18 anyos nagtatrabaho na ka sa radyo kadakol akong pangaturugan hanggang ngayon niya nangingiturugan pa ko.
2: Buhay.
0: Try.
2: Kitang gusto pang gibuhon talaga. Lalo na talaga ini ta hubin pang maray, 28 anyos sa babae pati tapos grabe pa talaga ang pangiturugan kani Sir Jess and ini pa lang suspect. Nag-amin na talaga na nasa impluwensya na siya ng droga. Kakagamit pa lang da. Bago nag-haabon, ining si Jason na taga-Pasakaw.
0: Ang pinag-angalas ko ni Rick Mar, paano niya ini na kuyan, na ano tinuyo ining dinumanan niya ining harong na ini
2: o ining ang sabi baga na, sa duman sa nakuha ang impormasyon may ini yung si Jason igwa diyan pigdadagos pig nakidagos mo na sa sarong harong harani diyan sa pigabunan niya nakiagaro kapamilya nakiistar diyan kaya may idea siya kung ari na harong ang pwede niyang habunan siguro si Presulo lang sarong.
0: Siguro pigmamaramatyagan niya na ini, pigbabalik-balikan niya na ining kuyan. Ngayon sigurong ini ngayon solo-solo sana ining nag-i-star dyan.
2: Oo, araw kayan, Sir Jess. Siguro kung nagdadyan man ang aning kailusyon, kaning ano, bihira, ining kailusyon kaning maestra. Kaya yan siguro, kang naano niyang madalas pansulo ining para tukdo, kaya yun ang isipig target niya na habunan, kaso siguro na ano, na healing siya. Kaya nangyari na itong mas grabe pa, bakulang paghabon.
0: Ang kaso si... ta, ana, magmedyo makamormon dita, bakulang paghabon, kundi pigmitiran pa si pagkababae kan suspect.
2: E yuta, ano, nakamaanabagang bado, aning paratokdo.
0: Dapat kayan, siguro maimbestigaran din si kuyan, itong pigdadagusan kain, kung ano man ang gadaan pagkatao kain si Jason, alias Jason na ini kan pasakaw.
2: Oh, permanent siya siguro Sir Jess kang Philippine National Police. Talagang makikihumapot siyempre yan sa pag-iimbestiga kung ano ang pagkatao kanin si Jason. Sabi da, may pigsar o pang tiga, no? Tig hahanap na may kaibanan pa kung
0: pati,
2: tutuunin.
0: Pati ano, mga security guard dyan, dapat imbestigaran. Ta, ano ta, laog luwas inin araw kanina na dapat sa mga araw kanin mga security guard. Kung may mga pagdududa sinda sa mga personang naglalaog sa mga subdivision na araw kayan, dahil na pagpalaogon.
2: Iyo, dahil ta, ano, ta...
0: Aram ta mag... Kita nga ni, bako man akong security guard, pero na-identify ko ang sarong tao kung nakagamit.
2: Iyo, iyo.
0: Oh, iyo baga. Tama.
2: Iyo, Sir Jess.
0: Bako man akong polis.
2: Lalo na ang polis, siyempre.
0: Lalo na ang polis, ta talagang sinda mo may mga pag-aadal kaya kung paano maka-identify nin mga tao mga kaduda-duda. Kaya lamayo man polis.
2: Iyan, ang sinasabi ta.
0: Pero aram, may aram ako na dyan sa bistansa na yan, sa Deca Homes bistansa, ikaw dyan naka-star ng sarong polis. Ikaw dyan naka-star ng sarong polis. Aram ko, ikaw yan. Ikaw dyan.
2: Nahatag
0: ko ang agom kay itong polis na yan. Iyo. Oh, sabi ni Terde, igwadaa. Taan agom kay ang polis na yan. Nahahatod ko yan dyan. Hali sa ko yan sa hospital, sarong hospital digdi sa Ciudad de Naga.
2: Okay. Iyan. At yan yan, Sir Jets, follow-up na yan. Aramon pa kung totoong may saro pa na ang suspect na pinaghahanap ang mga otoridad. Kung konsulo lang iniyo o talagang igwa siyang kasabwat kan maghabon.
0: Igo bagang kuyang, igo ang mga kuyan, mga sabi-sabi na duwa sindang mga suspect. Pero dahil pa niya ito ma-validate yan. Dahil pa niya ito makonfirma kung baga mananggad duwa ang nagsakyada di disarong ka na biktima.
2: Oo, yan.
0: Pero, ano ni, taga-pasakaw talaga ni?
2: Sa report, iyo taga San Cirilo itong nakuhatang impormasyon. Kaya saro pa yan sa mga as i-ano sa atyan, isisiguraduhon tang mga impormasyon kung taga-pasakaw niyo, kung may kaibanan siya, and ano ta yao ni Duman sa bistansa, anong ginigibo ni Kinigtang? Siyempre, taga-pasakaw, anong ginigibo niya Duman? Kung totoong may pigdadagusan siya na katail lang o harang lang Duman sa harong kansayang piglaog, pighabunan, Sir Jess.
0: Siguro pigmaramanmanan niya na ining harong na ini. Taaram niya nga ni konsa-onsain ko yan ang anong harang ka ni? CCTV?
2: Iyo.
0: Tapig hero-hero niya pa baga si CCTV?
2: Itong CCTV na dalanta, iyo, tig, ano niya pa, hiniro niya, ano to yun, pakatapos na garo to or bago?
0: Dahil taaram, ta, pero tapos na eh, tapos na. Ta, kan hiniro niya si CCTV, maagahon na, mga alas 3 na yung maagahon. Pero kan ipark niya itong motor, ano pa sana, mga alas 7 yung pagkabanggi. Isipon mo yan, halawig na marayan oras.
2: Siguro nagkisip-isip.
0: Igo bagang nakalaag na oras duman sa CCTV.
2: Ayun, dahil kunwari paro kasi oras, Sir Jess.
0: Kan ipark niya itong motor, kan mag-abot siya, mga alas 7 pa sa naninbanggi. Uh-huh. Ngayon, kana pighiro-hiro niya na si itong CCTV, mga alas 3 na yung maagahon.
2: So, nagbuelta siya? Tama ba?
0: Hindi, kung aram kung nagbuelta siya, o hali pa siya duman sa Laogan Harong.
2: Oh, subot sa
0: Bio. Baka nagkapi-kapi pa.
2: Halo siya duman nagstay.
0: Baka nagluto pa din pamanggihan.
2: Ay, grabe yan. Ay, nako. So yan, grabing bareta ni Sir Jess Macamundo. Grabe nangyayari sa mga bareta itong connected, kumbako, estudyante, maestra. So, kayan, sana kung duha talaga ni, madako pa si Saro, ta makamundong maray ang nangyari di sa 28 years old, na nako ang mayo na ning bado, Sir Jess. Na nako atang, minako atang impormasyon na pag-abot da kay kaning ukunay di siya kaning suspect bago lang parigos Sir Jess ining
0: naparong-garong mahamot-hamot. Kaya lang ang pinaka kuyan talaga diyan pinakaugat kan mga araw kaning krimen nasa impluwensya ng drugs ang pinakaugat talaga droga di Rickmar.
2: Iyo tama yan. Dayon muna makontrol siguro.
0: Saka saro pa diyan nagiging very loose an sa tuyang mga otoridad pag-abot sa mga araw kaning mga bagay na daitulos na dadakop. Nagkakaiguan na yung aksyon ang sa mga otoridad kung tapos na.
2: Tapos na. Oo. Yan. Ito yan, Sir Jess, Mamundo. Ano, kaya nung ka mag...
0: Isipin mo, mga bypass operation ang mga nangyari sa probinsya ng Camarinesura. Dahil kung man ginagabos na puro naga, probinsya ng Camarinesura. Wala to ba kasi mga naging bypass operation. Although naging mga matrayong po ang bypass operation. Pero dahil yan nangangahulugan, na maray ang kamugtakan kan sa tuyang probinsya pag-abot sa PASI order, sa peace in order.
2: Oo, nagpapailin lang yan. Si Dakol Ginigibong operasyon, nagpapailin niya talagang dagmang ang nagpaparagaramit, nagpapabarakal ng illegal na droga, Sir Jess.
0: Igwa akong nakaulay na ko yan na chief of police, di ko na mo na sabi yun kung si Isay. Sabi niya, ang mga tao da, pag-arog kaya na Dakol nin bypass operation, sinasabi ninda na kung nagkuryat ang droga sa sarong lugar, takadakol da ang bypass operation. Ang sabi kan na si chief of police, dahi daw nga pwedeng sabihin naman na mahihigos lang ang mga kapulisan, tanadadakop ninda ang mga arog kayo ng mga elemento kan sa tuyang susyudad. Pwede man garo.
2: Pwede man, kung diba, di talaga yung pinag-alok
0: kayan. May ano man, may punto man siya. Na nagiging mahigos lang ang operatiba kan mga kapopulisan kaya kadakol ba nagiging matarayon pong mga bypass operation pero bako yan eh ang pinakamagabat diyan na diskurso iyon ining ano tada inawawara ang bypass operation
2: iyo
0: gustong sabihon pag da inawawara na igwa perming bypass operation igwa perming mga nag-ooperate na mga drug pushers, mga drug users sa satuyang lugar.
2: Oo. De pati naubos kaya iyan nagpapahiling niya na dai naubos ta pirming may operasyon, ibot sabi yon pirming may naggagamit pa din.
0: Kaya magakansarong aldaw bako man sa pagkuyan, pagka kontra duman sa mga habo. Pero sa mga araw kaning panahon, di ko namimiss si kuyan, si Duterte. Dating presidente Duterte. Dahil ko man yan binoto, pero ang sa iyang pagkuyan, takot ang mga tao sa mga otoridad.
2: Yeah. Dito may kakalya, Sir Jess, na kang time ni dating Presidente Duterte, mas less si krimen.
0: Iyo, totoo yan. Kaya lang, may mga napasobra lang kaya siyang mga ginibo. Kaya nakulang nagkukundina sa iya. Pero kung pinaswabi niya lang maray, pinatama-tama niya lang may kaibang isog. Siguro magayo na marayan sa tuyang nasyon. As in magpapadagos na siya manggiraray ang presidente kan sa tuyang nasyon.
2: Tama. Nakakamiss talaga.
0: Nakakamiss. Mga prosesong pig shortcut baga. Na dahil nakaipuan yung mga kuyan. Sabi kayan kan mga human rights advocate ansa indang objeto human rights. Si Duterte, human lives.
2: Oh. Yan. Pero si resulta ka to, talagang
0: magayon.
2: Talaga, nagbawas si krimen, isi mga nag-illegal na droga, nagkatarakot, ito kangkang to.
0: Pero dahil tapag ko yan, naigwa talagang mga unjust na mga kuyan, mga unjustice na mga ginibo, ining si si Duterte. Sabi ko nga ni napasobra lang. Dahil lang napasuabi siya sa iyang mga ginibong bilang presidente kan sa tuwing nasyon. Pero dakol ang natakot, ilingon mo kasod ma, igwana naman sarong aki. Aki pa lang yan pero mayo nanin takot. Maparalimos na aki. Nagprobar namang limos. Ngunyan kang dahil tinatawan, ang sabi kan si aki, pag dahil mo ngayon ako tinawan, sasaksakunta ka ngayon. Igong darang kutsilyo ha.
2: Grabe yan, Sir Jess.
0: Oh, isipon mo, marayo ng takot.
2: Aki pa yan, aki.
0: Grabe. Mga siguro mga 12 anyos o 11 anyos, 10 anyos, araw ka yan.
2: Yan. So yan, ha, Sir Jess.
0: Yan Mamundo, ang nangyari.
2: Ifaralo up 10 sa tiyan, sa Naga City PNP, Sir Jess.
0: Siguro dapat na taga yugyuguntaan na ko yan, abagakan sa to yan mga otoridad.
2: Oo. Diyan sa Naga, pati yan sinasabi mong mga aki, gulpi talaga nagrilimus baga dyan.
0: Dakol, kadaklan dyan, itong mga badyaw, itong mga nagsasarangat na lang sa kuyan sa mga jeep,
2: iyo,
0: mga pampasayrong jeep.
2: Tapos mataon yung
0: mga surusobre.
2: Ah. Igwa pa ko dyan experience na tulong business na akong na nagrani sa Gadandaa. At tapos katong nagtao ako, tapos si Padombis ako nagtao, si Katulunin ako nagtao, at si mga nagkasarabay kong tigahagadan, modus dato, modus.
0: At kadakol ang modus, kadakol ang modus. Ang iba dyan, may mga darang mga reseta mandaa.
2: Mm-hmm.
0: O mga resetang pirang beses ng tinupi, tapos pigbalik, maririsa mong haloy-haloy ng mga reseta. Tapos kunwari, manda ngayon, nakapilay-pilay. Mayo ngayon kung pampaopera, kaya puwan ko ngayon pampaopera. Mga araw kayo ng klase, mga modus yan, kana, mga taong nananamantala, kana, mga araw tang nagtatrabaho ng tultul.
2: Sir Jess. So, bueno, alas 5 na.
0: Iyo baga.
2: Abangan na lang, Sir Jess, alas 5 na kaya ininig tang oras. Abangan ang follow-up ta dyan sa Naga City ta aramtang dako lang ma-follow-up ka ni. Nag-aabang dyan sa nangyari sa maestra sa Naga City ang ginadan, inaabunan, posibleng tiglugusan dyan sa Naga City. Nagdag na bareta ang inyong napag-aaga, Rick Margibara, reporting.
1: Asintado, live report.
0: Pero mga tugang, abangan po ang mga follow-up kan mga baretang iyan na nagruluwas po kasudma. Bakong maray na bareta, mga mamundong bareta para sa satuyang mga kaimanwa digdi po sa Sulay ni Naga. Inabot na kita ng oras, mga tugang, kan satuyang pamamaaram. Salamat po sa Sanggatos. Sakto, Sanggatos ng mga paradalan sa FB Live. Thank you very much po kan sa inyo pong pagantabay as in 105 na ngunyan. Pag-iba sa sakuya hanggang matapos ang programa. Sa ngaran po, kansa tuwing mga nakaibanan sa luas, si Roy Ranuco, Larry Javier, and Rick Margibara sa Control 30 Verdeo, YouTube 31. Salamat, 30. FB Live, 104. Mas pogi ako sa FB. Mas pogi ako sa Facebook. Kaya 104 sinda. Si Terry Berreo po sa control, ini po si Jess Balia, abangan na po si Melvin Machado and Arisar sa senda pong pag-ato din mga bareta. Maray na aga and Diyos Mabalos sa kansendo ang pag-antabay.
1: Radyo Guapito. Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin, saka sukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirubdom na ini, dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao, kan Pili Kamsur.

0: Maray daga magatugang aldaw kita ngunyan ng Lunes, petsa 20 na kita, kambulan kang Hulyo, taon 2026. Kami po ang sa mga magiging tagapaghatod, Barata.
1: Ito po si Arsar.
0: Ako po sa dulingkod sa Melvin Machado, inuto niya itong headlines kang sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Asintado, asintado, headlines. NBA Director Melvin Matibag, huhubaan sa buot ang assassin kontra kay Presidente Bongbong Marcos. Asintado,
1: asintado, headlines. Sa iba pang headlines, kan mga barata sa lado nasyonal, PNP handang-handa na subuot sa sona ni Presidente Bongbong Marcos sa July 27. Asintado,
0: asintado, headlines. Riribayanin mga maharang natatramo ni Senador Robin Padilla sin Commodore Jay Tariela, lalo pang nag-iinit. Asintado,
1: asintado, headlines. Impeachment trial, bakong pagsayang nin pondo, sabi ni Congressman Terry Ridon. Asintado,
0: asintado, headlines. Flood control scam, CCD Pond kang Blue Ribbon, samabot na Hulyo 27. Asintado,
1: asintado, headlines. Sa iba pang headlines, kan mga barata sa lado lokal, Vice Mayor Gabby Bordado Jr. kinundinar ang panggagalan sa sarong teacher kan Ateneo Dinaga University. Suspek na kupna piglalaumang iahampang unya ng press sa presscon sa media ngunya na aga. Asintado,
0: asintado, headlines. Tapang headlines kang sa tuyo mga barata sa lado lokal, Ateneo Dinaga University. Tulos man nagpalas yung pahayag ni pagbundok kasurma matapos ang insidente sa nangyari sa sarong maestra. Asintado,
1: asintado, headlines. Mientras tanto, Mayor Lenny Robredo sibut-sibut na maray sa fun run kan sa iyang foundation duman sa Metro Manila kasuod ma. Asintado,
0: asintado, headlines. Bapang headlines kang sa tuyo mga barata sa lado lokal, Thrall, nasubot ng papakaroon kay Mayor Lenny Robredo, hahampangon.
1: Asintado, asintado, headlines. Asin sa kinabaning karawat, Pinay tennis star Alex Yala, asin US icon Venus Williams, liwat matambalan sa Mubadala DC Open. Asintado,
0: asintado, headlines. Yan ang mga headlines kang sa tuyo mga barata ngunyan sa detalyes. Inodon niya itong detalyes kang sa tuyo mga barata sa lado nasyonal. Siniguro kang Department of Trade and Industry na mayo pang pinaglalaman ng paglangkaw kang presyo ka mga pangenot na pangangaipuhan as in basic commodities sa presente sa ibong kang nagtitinding tensyon sa pagultanan kang aran as mang kang Estados Unidos di Amerika. Iniman ang naging pahayag ni Trade Secretary Cristina Roque sa sarong interview mapanibit man sa interview sa MSME Summit 2026 lapit ng pinanginotan kang konggonegosyo katuwang ang DTI. Susog sa DTI Secretary, may pang manufacturers na nagsusumitir ng petisyon para sa price adjustment. Dahil hapot man nigdi, huli man sa posibilidad na paglangkaw kang presyo kang produktong petrolyo sa masunod ungunya na simana na posibleng makaapekto man sa presyo kang mga pangenot na barakalon.
1: Sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, ipinahayag kan PNP na haros tapos na ang saindang preparasyon para sa pagbugtak ng seguridad sa ikalimang sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa maabot na July 27. Sinabi ni PNP Chief Police General Melencio Artates Jr. preparado na ang saindang komprehensibong security plan. Tinatapos na ng subot ninda ang koordinasyon, training, asin man pag-deploy ng mga kapulisan. Tanganing sertoon, antultol, salbado, asin na tranquilong pagkukundusid ni State of the Nation address ni Presidente Marcos. Kinakarkulong na sa 20,000 na kapupulisan ang ikakalat sa Aldaw Kansona kung sain matabang man sa pagwabantay ang AFP asin man ang Philippine Coast Guard. Nakikipagkoordinar naman ang mga otoridad sa iba pang ahensyas ni gobyerno asin mga lokal na gobyerno para sa tultol na seguridad asin na bulos kan trapiko. Piglalauman man ang pagsasagibo ng mga kilos protesta alin sa manibabang grupo mientras na ginigibo ang zona. Huli digdi pinagilumdom kan o ang mga kapopulisan na maging profesional magpahiling din pagpugol asin irespeto ang derechos kan publiko sa matuninong na pagpahayag kan sa indang na sasabuot susog pa sa PNP. Preparado sindang sertoon ang seguridad kan zona mientras na pinuportiran man ang diretsos kan mga Pilipino na magsagibo nin tuninong na protesta basado sa lei.
0: Sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata, standby Roy Ranuco. Sa iba pang barata sa Lado Nasyonal, pinaglalaoman na matao si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag din mga impormasyon sa impeachment court. Ni mas detalyadong resulta ka investigasyon, mapadapit sa kinawang asasin ni Vice President Sara Duterte para gadanon si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. ng testimonya ni Matibag iba kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong as in NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok na kuminapot kang authentication kang controversial video as in cybercrime investigation. Paliwanag pa kang abogado na sa testimonya ni Lotok na paurodro na hinapot kang depensa kung ano ang iba pang paagi na ginibok kang NBI para bistuhon ang sinasabing assassin na pinagsasambit ni Vice President Duterte sa sayang November 23, 2024 live stream. Susugpaki tolo sa paurodro man na ipiniliwanag ni Lotok na mga hapot na ito mayo na asindain na sakop kang investigasyon kang cybercrime division asin mas tama na simbagon kan mga unit kang intelligence unit kang NBI. Siring man tinawan doon kang pribadong prosecution ng Article 4 kang kaso kang prosecution mapadapit sa sabot nagtitinding o matinding paghuma o grave threat ang DA man nakasalalay sa pagpapatunay kung tunay na may paragadan o kung may aktwal na planong panggagadan. Imbes sinabi niya na ang sentro kang kasong impeachment ang subot hayagang paghuhuma ni Duterte na susug sa prosecution bastante na para may considerar na sarong impeachable offense. Sa iba pang detalyes kang sa tuya mga barata, barata pa man gararingon yan sa lado, dagdagan niya ito mga barata sa lado lokal.
2: Asintado. Live report.
0: Buyadoras Festival may pagbabago sa gagamito ng mga props kan mga estudyante.
2: Asintado. Live report.
0: Roy Ranuco.
3: Magkakaigwang pagbabago sa mga guidelines kan Buyadoras Festival na pinagkakaputan ni Konsyal Nathan Serio kan Sudit Ninaga ang bagong hahamano na ipapasunod sa mga mabaling mga eskwelahan sa siyudad ni Naga asin maging sa luwas mankan siyudad na mapartisipar sa Buyadoras Festival dahil nasubot paburonggahan ang mga props asin mga kostyum kan mabarali ni huli subot gulping mga magulang ang mga nag-aaray pag mabali nina huli sa pagpatay pasara nina kostyum pinag pumahal na 3,000 pesos sobra pa kaya subot na pag-urulayan kan komitiba na pasimpleho na sana ang kompetisyon kan Buyadoras Festival sigun pa kay Konsyal Nathan Serio dahil dapat arugon si mga steps kan ibang lugar ni nahulita religious activities ang bagong pangaran o ipapangaran kan Buyadoras Festival magiging Bugadoras Festival na.
4: Kanyan po siguro hinay-hinay sa kwan. Siguro magkwan ng mga siya mga interested. Pero po, nengon na magparagrastos. Props, attire, tamaka po sayang magsasayang kamuning kwarta. Sa parte po kang city, ang budget may para yung manggaray last year, kaya si assistance sa participants, para yung mapugaray.
3: Parti ka na pahayag ni Konsyal Nathan Serio kan siyudad ni Naga para sa Asintado News, Roy Ranuco, Deputy.
2: Asintado, live report.
0: Balik kita sa ibabang detalyes kang sa tuyang mga barata. 22 minutos na makalihis ang alas 5 ng pagkaaga, buminagsak sa 34% ang trust rating ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. mientras sa matinilong pusog sa 57% ang rating kang Vice Presidente sa pinakauring survey na pinagkomisyon kang Strat-Based Group asin ginibo kang Social Weather Station sa ikaduang quarter kang 2026. Nagluluwas na 34% sana kang mga Pilipino ang nagsabing may match trust o dakulang kumpiyansa kay Presidente Bongbong Marcos, mientras sa 45% man ang may little trust as in 19% ang undecided. Susug sa SWS ang pinaka-latest na pinagapaluas nindang numero ali sa 64% trust rating kang Presidente kang July 2024. Ang trust rating mantinido subot sa paghurus hasta sa taon 2025. Sa kaparehong survey man, 57% ka mga Pilipino nagsabing may much trust sa Vice Presidente. Dahil nagbago po on Marso, ngunya na taon. Alagad luminangkaw ni 5 puntos ang may little trust sa iya. May 22% pasiring sa 27%, mientras sa 15% ang undecided. Ginibo ang survey sa pagultanan kang face sa paagi kang face-to-face interview sa 1,200 adult respondent sarong simana antas ang ikalamang sona ni Presidente Marcos sa Hulyo 27, ngunya na taon.
1: Nagsagibo na ninyong investigasyon ang pulisya patapos maadukayan ang sarong bala dahil pa madeterminaran na kalibre ng badil asin sarong surat kamot na nagsasambit sa subot insidente ng bullying sa laugkan una nagkukonektar sa subot ng nangyaring insidente ng bullying sa laugkan edipisyo kan senior high school sarong universidad duman sa Bacolod City kan July 16. Tulos man na nagresponde ang Bacolod City Police Station 6 tanganing sertohon ang seguridad sa laugkan eskulan asin magkundusin ng investigasyon kasabay ang pakikipagkoordinar sa manihamiento kan universidad bilang paglikay amay na pinapurli matatanda ng mga estudyante tanganing matawandalan ang security protocol sa laugkan na sambit ng campus. Susog sa pulisya, duwang estudyante ang nakadiskubre sa bala sa laugkan na sambit ng eskwelahan. Ipig-surrender ninda ini sa sarong janitor na human subot ang nag-turn over kaini sa security guard kan eskwelahan. Apwara sa bala na recover man kan mga autoridad. An sarong surat kamot na may nakabugtak na mensahe katakod kan subot bullying. Pigkaruman kan Bacolod City Police na mayong naresibi o nairehistrong bomb threat na may connection sa nasambit ng insidente. Paragus man ang investigasyon kan PNP Regional Office Negros Island tanganing determinaran kung sa inhali ang sinambit ng bala asin kung sisay ang nagwalat kaini asin kan nasambit ng surat sa laugkan campus. Nakikipag-coder naman ang mga investigador sa administrasyon kan universidad mientras sa nagpaparagos ang pagkalap ng mga kadagdaga ng mga impormasyon. Sa ngunyan, mantinidong maigpit ang seguridad sa eskulahan tanganing sertor ang seguridad man kan mga estudyante, teachers, sirba pang mga personais mientras sa day pa natatapos ang investigasyon. Maipang ipinapalawas sa dagdag impormasyon ang pulisya maparapit sa posibleng sospek o motibo sa likod ka na sambit ng insidente. Susog sa mga autoridad, mataosin na din kanagdagang detalya sa oras na may bagong resulta kan investigasyon.
0: Pupuna na sa laog kang simanang ini, kang Department of Social Welfare and Development ang pananaoning 2,000 pesos na cash assistance sa 7.5 million na benepisyaro kang pinahiwas na Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport na o program. O transport assistance na kinababalihan ka mga TIOS, haranin ng TIOS as in low income household. Susuki DSW Secretary Rex Gatchalian, binanga sa tulong grupo ang mga maresibi kang ayuda. Ang group 1 kinababalihan kang 3.5 billion na Pilipino na naka-enroll sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program as in Mayong Gutom Program. Ang group 2, ang 2.5 million na individual na naikabali sa 4Ps alagad pinagdeterminaran na poor as in near poor basado sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS kang Philippine Statistic Authority, PSA. Mientras ang Group 3, yung 1.5 million ng mga Pilipinong low income na may Social Security System account. Sinabi ni Gatchalian, tulo sa makakakuanin ayuda ang Group 1 as in Group 3, ulit na indiretso ini sa sedang account. Para sa Group 2, mapuon ang manual payout validation as in enrollment sa digital account sa masunod na simana. Sarong beses na makakareceive ning 2,000 ang mga benepisyaro kang 4-piece as in man walang gutom program. Biyentras na anum na bulan, Hulyo abot Disyembre, makakareceive ang near poor as in low middle income household.
1: Idi-detalye ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment court ang resulta kansendang investigasyon mapapanapit sa subot assassin na kinontrata ni Vice President Sara Duterte para ganoon sinda Presidente Bongbong Marcos Jr., Lisa Araneta Marcos, sin dating House Speaker Martin Romualdez sa oras may mangyaring maraot sa saiya. Idi anapagraman ki Prosecution Team Legal Spokesman Attorney Benjamin Tolosa Jr., mapadapit sa nakatalaan na pag-atubang ni Matibag sa impeachment court sa aga aldaw na Martes sa pagpapadagos kan impeachment trial. Sinabi ni Tolosa pirang beses ng hinapot subot an busy o an o sinabi ni Tolosa pirang beses ng hinapot subot an ikadawang testigo kan prosecution team na si Attorney Jeremy Luto kan nakaaging simana mapadapit sa assassin na kinontrata subot ni Duterte para gadanon sinda Marcos sa oras na may mangyaring maraot sa iya kaya dahil na subot sakop kan cybercrime division ang sinambit ng investigasyon. Sinabi pa ni Tolosa na na-establisan naman subot kan prosecution team na iguanang nakaulay si Duterte na taong magadan kinda Marcos sa oras mangyari sa iya may mangyari sa iyang maraot nin hulita inako na mismo subot ini kan Vice Presidente sa iyang online press con kan November 23, 2024. Ipinaliwanag pa kan abogado tinawanan ni pagkakataon si Duterte na bawion ang sayang sinabi sa iyang online press con asin sabiho na binibitbit inyo na darasa na ini kan sa iyang kasuyaan o kaanggutan. Napasala siya asin dahi niya tinutuyo ang sinabi niya asin mayong kinaulay na tao. Alagad sa liwat na paghampang subot ni Duterte sa media pinangal daw pagkatapos kan sa iyang online press con dahi subot ini o dahi niya subot ini binawi an o dahi niya subot binawi ang mga tinaram niya sa nasambit ng online press conference.
0: Oras, iguanag dan 30 minutos, makalihis ang alas 5 nin pagkaaga. Yan ang mga edot arangkada kan sa tuyo mga barata sa lado lokal as man sa lado nasyonal. Nadagdagan din yan sa tuyong pagwalta, Aradyan.
2: Radyo Guapito.
5: Ang motorista na experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan, mabango, at all natural. Walang aw sa PAW!
6: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
7: Ano tagaro ginaromos na naman yung pandok mo, Nonoy?
8: Kawasa! Nariribong ako, lo. Kung anong i-enroll ko?
9: Ano ta nariribong ka? Ano ba ya ang muya mo?
8: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
7: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Uli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NZM.
8: Huh? Yuda, nene?
9: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibisto kan Ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa Bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or criminal top-notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state-of-the-art na mga pasilidad na nagtataon yung dekalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
10: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Pakukawa Level 3 Accredited, Master of Science in Criminal Justice, Pakukawa Level 2 Accredited, Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
8: Di madumana ako.
9: Masain ka na, Nonoy.
8: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
11: Sa mga nagbabiyahe o pasiring sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga to Cubao Sampaloc. Pag alas 5 manin pagkahapon, Naga to Cubao PITX Turbina. Pag alas 7,

Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kang Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka. Gising.

0: Nahihinganyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5, asintado sa radyo.
1: Balik kita sa iba pang detalyes kang sa tuyang mga barata sa Lado Nasyonal. 40 minutos makalihis ang alas 5 nin pag-aaga. Inangat ni House Prosecutor Tere Ridon kang party list na Bicol Saro ang depensa na ipaliwanag kung si Isay ang nakakuha kang pondo kung bakong tunay na mga tao o persona si Mary Grace Piatos, Melky Sikuya, asin iba pa. Inikasumpay kang anubalya sa 612.5 million pesos na confidential fund na tutukaron sa pagbabadagos kang impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte sa impeachment court. Susukiri doon ang mga pangaral na Piatos, Sikuya, asin iba pa subot na gibugibo sana asin mayong record kang sa indang kung kaswarin ipinangaki sa Philippine Statistics Authority. Sinabi pa kay ni ang mga pekeng pangaran na ini ang sentro kang urulay sa confidential fund kung sain ipipresentar kang kamara ang ebidensya kang betrayal of public trust sa maabot na Miyerkules sa Hulyo 22. Dagdag pa kay ni nakatalaan man ang presentar ang prosecution ng ebidensya mapadabit man sa paggastos kang confidential fund. Sinabi pa dinagdag pa na rin doon liwat na maisasalang ang NBI handwriting expert na nagsabing sa 10,000 na ang nagpirma sa kadaklan na acknowledgement receipt kang confidential fund. Ipipresenter man ang na-discover kang Commission on Audit Kabali ang 73.287 million pesos na nagastos kang OBP kang taon 2022.
2: Sa iba pang mga balita sa Lado Nasyonal, ibinulgar ni Senador Panfilo Lacson na igwada ang 6.79 billion pesos na insertion si Senador Alan Peter Cayetano sa 2025 General Appropriations Act o GAA sa entrevista kan media. Sinabi ni Lacson na basado sa iyang pagdedeterminar, may kabilugang 70 proyekto ang nakapalaman sa nasambitang pundo konsayin 68 ana na implementar asin duwa andai na dagos. Idinagdag pa kay ni may contractor subot sa Tagig na nagsabi sa iya na uminabot sa 25% ang kickback da kana senador sa mga proyekto pero nagpapasairaron pa ni sa maninigong verifikasyon. Idinagdag pa ni Lacson na nadadeterminaran na ninda ang subot bagman kan senador o taong inagihan da kan kickback alagad nagsayo manguna siyang ngaranan ini miantras na padagos ang paghanap ninda nin mga maninigong ebidensya. Idinagdag pa ni Lacson na pwede nindang darahon ang isyong ini sa Office of the Ombudsman alagad mas gusto nindang maibiklad ngunan ini sa hearing kan Senate Blue Ribbon Committee tanganing masuportaran ni mga testigo sa sinman mga dokumentos. Idinagdag pa ni Lacson bubuhayo niya ang isyo urog nang matapos subot questionin ni Cayetano an sa iyang integridad. Pero pigklaro ni Lacson na dawa dahi siya inaatake ni Cayetano. Iluluwas pa mang giraray subot niya ang nasambit ng isyo. Sinabi pa kayo ning may subot pagkaaram sa isyo sa impeach o ang isyo dapit sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Standby Rick Mar Guevara sa iba pang barata sa Lado Nasyonal. Nag-iinit ang simbagan na sinraribayan ng mga akusasyon sa pag-ultanan ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela sa Senador Robin Padilla, kasumpay kang isyo sa subot pang duduhagi kang China na inapod ng mga ukay ang mga Pilipino. Sa panigumpahayag, binanata ni Tariela si Padilla matapos kaning sabihan na ang dahilan kang pagdala kang tensyon sa China asin ang pagluwas kang AI video ang Chinese state media na ikinumpara ang mga Pilipino sa o ikinumpara ang mga Pilipino sa Angoy. Sinabi pa kang opisyal na sala ang argumento ni Padilla na ang ginamit niyang caricature sa sarong lecture ang ugat kang racist na video para sa Indo o para man subot sa publiko. Ang karikatura ginamit sa classroom setting ang sarumpi ang pinakadahilan kung taano ta nagkaiguan ng racist video. Alagad sa laasubot ang argumentong ini, paliwanag ni Tariela, satire sana ang nasabit ng karikature na ginamit sa laog kang universidad asin haloy nang nalampasan ang isyo kang bulan kang Enero. Ginagamit ng subot ni Padilla ini bilang convenient excuse para man sa nasyon kan China. Sa iba pang barata sa lado lokal, lalaking naatubang sa kasong prostituted murder sa Libmanan, arestado kang PNP.
0: Asintado. Live report.
1: Rickmar Guevara.
3: Kakaipuhan mo niya ang kantidad na 200,000 pesos kansarong 51 anyos na lalaki. Tanganin siya ang temporaryong makaluwas muna sa karsel kang Libmanan Municipal Police Station. Ang lalaki kaya ang pinagramalan kang mga awtoridad, ulit na siya ang yaon sa listahan kang mga wanted person. Kaya pinagsirbi ang warrant of arrest laban sa iya sa Barangay Putot, Libmanan, Camarines Sur, bandang alas 5.20 in aga kan suudma. Binisto ang nadakop na suspitsado na si alias Anding, soltero, mayong trabaho, na presenting nakaistar sa Barangay Putot. Isinagibo ang pag-aresto kang mga tauhan kang Libmanan Municipal Police Station. Katabang ang mga tauhan kang Camarines Sur Provincial Intelligence Unit as in kan First Camarines Sur Provincial Mobile Force Company. Bit-bit ninda ang mandamiento di aresto para sa kasong prostrated murder na pinag-issue ni Honorable Fe Cecilia Bancaso Toriano Maestrado, Presiding Judge kan Regional Trial Court Branch 57, 5th Judicial Region, Libmanan, Camarines Sur, kan July 15, 2026. Ang kasong prostrated murder na kinakampang ni Anding ang pinagtutugutan kan korte na makapagpiansa ning kantidad 200,000 pesos para sa sayang temporaryong libertad. Sangunyan, nasa kustudiya siya kan Libmanan PNP para sa magkakanigong dokumentasyon asin sa iba pang mga legal na proseso. Para sa Asintado News, Rickmar Guevara.
0: Asintado Live Report.
1: Balik kita sa iba pang detalyes kang sa tuyong mga barata sa lado nasyonal. Saro na naman na motorcycle rider ang nagdaklag ng granada sa Sarong Army Detachment sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, kanakali sa Sabadong pagkabanggi. 12 oras lang matapos ang ginibong kaparehong pag-atake kang riding in tandem suspect sa Sarong Military Truck na ikinalugod kang duwang soldado sa Asiman tulong sibilyan. Sa nasabing grenade attack, kanakali sa Sabado, mayong na-report na nalugadan sa mga soldado na nasa detachment kang Charlie Company, kang Philippine Army 7th Infantry Battalion, sa kalaban kang Cotabato, Davao Highway sa barangay Makagiling, Sultan Kudarat, Siringman. Ang pagsabog nagresulta man sa paghandal kang mga residente sa lugar, susugki Police Captain Steffi Salagit. Tagapagdaram kang Probar ang motorcycle riding bomber ang tulos man nagdulag pasiring sa may Sultan Kudarat matapos sa magdaklag ng granada sa laog kang kudal kang Army Detachment. Nakuha na ang insidente ng security camera na pinag-aadala na kan mga investigador kang Sultan Kudarat Police Station sa panginginot kang pamayukaning si Police Lieutenant Colonel Bashir Lindo.
2: Inirekomendar ni Ombudsman ni Sus Crispin Rimulya sa COMELEC na bugtakan nin sworn statement and certificate of candidacy kan mga makarandidato sa eleksyon tanganing sertong dai na makakalusot ang inaapod ng mga kontraktor o kaya man iba pang public official na may conflict of interest sa arog da kaning paagi kun madidiskubre may conflict of interest ang manggaganang kandidato tulusindang didiskwalipikaron sa pagtukaw sa pwesto. Kadaklan kaya kan mga inaapod na kontraktor, mga party list representative daan na may negosyo sa construction firm, Iguaman Subot District Representative, mga mayor, gobernador na may sadiring construction business.
1: Pinaglinaw kasumak ang Commission on Election, particular manager chairman ni Chairman George Erwin Garcia, nang nangyari pambabadili sa Cotabato sa pagsabon ng granada sa Maguindanao del Sur, ang daemang pinagkukonsiderar kang COMELEC na election-related incident. Nenot na kaini sa Municipal Councilor sa Barangay Salunaya, Midsayap, Cotabato, ang binadil asin nagadaan sa pag-apon kang election period kang Hulyo 16 para sa kainot-inuting Bangsamoro Parliament election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ipinaliwanag ni Garcia na basado sa initial investigation kang PNP, maski na nga ni ang biktima ang naka-star sa BARM, ang Kremen Personal in Nature as in Mayong Koneksyon sa paabuto na eleksyon. Di man ang ini nayari man sa Cotabato City as in Daiman Party o Daiman Kamali sa BARM. Mientras tanto, may duwang soldado sa asintulong civilian man ang nalugadan kamagsabog ang sarong hand grenade sa tinampo sa Barangay Mother Poblacion, Charip Aguac, Maguindanao del Sur, kang Sabadong pagkaaga.
2: Pinirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang Executive Order Number 120, tanganing palawigon ang 7 taong ayuda para sa mga benepisyaryo kan 4PIS o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Sa irarom kan Executive Order 120 o 120 na may petsang July 13, tinutugutan ang mga kwalipikadong benepisyaryo kan 4PIS na magpadagos sa pag-ako o pag-resibidin ayuda gikan sa gobyerno dawa lampas na sa maximum 7-year period. Gustong sabihon ang mga benepisyaryo na matapos na sa pag-resibinin ayuda pagkatapos ng 7 taon sa Erarom Can 4PIS padagos pag-iraray na makakaresibin ng mga benepisyo, alagad kaipuang mantinero na sinda klasifikado o nasa klasifikasyon kan DSWD bilang level 1 o kaya inaapod na survival o level 2 subsistence sa Erarom Can Social Welfare and Development Indicator. Ibinugtak na ang dahilan kan pagpapanawig kan na ayuda ang National Advisory Council Resolution Number 1 na ipinaluwas sa ngunya na taon 2026 kung sain inarekomendar ang pagpapanawig kan na sambit ng programa para sa mga kwalipikadong benepisyaryo huli sa inaapod na long-term effects kan COVID-19 pandemic.
1: Iniluwas kang RP Mission and Development Foundation Incorporated ang listahan ka mga nanginginota ng mga representante, alkalde at gobernador sa bilog na Pilipinas basado sa Nationwide Independent Survey na Boses ng Bayan Index Governance na pinaga sa Rarong Trust Asiman Performance Rating. Sa listahan ka mga representante nanginginot si Sandro Marcos kang Ilocos Norte na may 89.43%. Kaibahan man sina Boji D. kang Isabela, 88.99%. Asin Toby Chanco kang Nabotas, 88.70%. Christine Siongson kang Ilocos Sur, 88.31%. May Dikua kang Quirino, 88.08%. Miro Kimbo kang Marikina, 87.71%. Asin na iba pa. Sa mga alkalde, nanginginotan si Joy Belmonte kang Quezon City na may 88.73%. Eric Singson kang Candon, 88.45%. Len Robredo kang Shirid kang Naga na may 88.08%. Jenny Sandoval kang Malabon, 88.02%. As in John Ray Chanco kang Nabotas, 87.78%. Sa mga gobernador, nanginginutan man si Dax Cua kang Quirino, 86.51%. El Rey Villafuerte kang Camarines Sur, 86.34%. Asin Toto Defensor kang Iloilo, 86.20%. Nagsunod si Daan Hoffer kang Zamboanga Sibugay, Cecil Marcos kang Ilocos Norte, Antan kang Samar, Asman Lilia Pineda kang Pampanga.
2: Mientras tanto, sa iba pang mga nagbabagang mga balita, nginisihan lang ni NBI Director Melvin Matibag ang bansag o apod sa saiyan ni Senador Alan Peter Cayetano na minyon. Sabi ni Matibag, dahil niya papatulan ang bansag na ini o pag-apod sa saiyan ni minyon ni Cayetano nin hulita nakabase subot sa mga ebidensya asin sa lay an sa indang investigasyon laban sa naasambit ng senador. Pigklaro pa ka na ahensya na binukasan ang investigasyon katagod sa pagbupondo asin pagpapautob ni mga proyekto para sa 2019 Southeast Asian Games ninhuli sa mga kadako ng mga kaputan sa paggamit kan bilyones pesos na pundo na subot iniluwas na daydaan nag-agi sa bidding asin man sa government audit. Tinawan doon pa kan NBI na ansa indang investigasyon impartial evidence based asin man grounded squarely sa sendang base sa sendang mandato sa lay. Mientras sa day kini ipig papalagay na may sala ang si Sayman asin mayong ipig sasalbar sa nasambitang investigasyon. Katakot kay ni inapudan pa kanayon sa ansi Sayman na may mga impormasyon katakot sa nasambit ng iso. Kabali na si Senador Cayetano na isumitir ang senda mga ebidensya imbes na magpara tararam da ini o magpara daraldal da ini sa live stream.
1: 6 minutos antas mag-alas 6 in pagkaaga sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata sa lado lokal. Commissioner Election sa siyudad kang Naga nagpiprepare na tulong bulan antas ang barangay and sanggunang kabataan election asiman ang plebisito.
0: Asintado live report.
1: Joel Sulina.
4: Mapuong tulos ang preparasyon kang Commissioner ng Election na Naga para masaligibong sabay na barangay SK election 2026 asin ang plebisito sa siyudad ng Naga. Tulong bulan antes ang pinagtanaan na eleksyon sa Nobyembre 2, 2026. Impirmasyon na pinaabot ni Election Officer Attorney Mike Cunyak ng Comelec Naga bagpuon sa pagbilog ng Plebiscite Committee, pagkuana kang mga Department of Education Supervisor Officials o DESO asin mga support staff na baka katuwang sa gigibong Barangay SK Election asin plebisito. Ang paghanda ka mga presinto o polling centers asin ang koordinasyon sa kapulisan maging sa mga barangay para man sa seguridad dangan iba pang mga miscellaneous provision entry kang nasambit na eleksyon asin gigibuong plebisito. Marurumduman na nagpaluwas tulos ng resolusyon ng Commission on Election Comelec kang nagtalikod na Biyernes petsa 17 kang Hulyo 2026 matapos na aprobahan na kang Commission and Bangka na pagsabayo na ang plebisito para man ma-ratify ang Proclamation Number 1267 na may titulong conversion of Naga City, Camarines Sur sa sarong highly urbanized city sa nagigibuhon na sa gigibuhong barangay and SK election na ngunya na Nobyembre. Ipinagpalawas man kang Comelec ang pahayag asin ang Comelec Minute Resolution Number 26-05226 kasunod kang pagkakakurba kang naging request na ipinadara kang sa Comelec kang June 11, 2026. Ang Naga City sa long independent component city asin sulumenteng ang mga botante sa nakaini ang maboto sa plebisito. Para sa Asintado News, Joel Solita.
0: Asintado Live Report.
1: Sa iba pang detalyes kang sa tuwing mga barata, 3 minutos antes mag-alasaising pagkaagagadan ang sarong daragitang estudyante. Mientras na maswerte ba na inasalbar ang 5 pang kaparokya ng mga estudyante matapos na magkaigwanin na pag-aragasan ng baha sa salog mientras sa nagkakarigo saan mga inis sa barangay Pasunan, Kasambuanga City, Kanakali sa Sabado. Sa report kang CDR Arimo, nangyaring insidente sa Tumaga River, Barangay Pasunangka, pasado alas 3 yung pagkahapon. Basado sa investigasyon, nagkakarigos ang anom na estudyante, kambigla magragas ang baha uliman hali sa kabukidan. Sa tao kang makusog na pagbulos kang uran kung sa inatong kan makusog na sulog ang biktima. Biyantras tanto maswerte man na nakasalbar ang 5 pang estudyante matapos sa makasakat sa natumban na punin kahoy sa tao kang salog. Biyantras naghahalat ng tabang, nagresponde man ang rescue team sa pangingat ni Sambuanga City Mayor Kaimer Adan Olaso. Mga tawhan kang BFP, Philippine Coast Guard at siman CDR mo asin iba pang volunteer asin nasapod ang mga estudyante na nakakulambitay asin mana nakatungtong sa nasabit ng punin kahoy sa taho kang salog sa pagragasa kang baho haliman sa kabukidan na resulta man kang makusog na pag-uuran.
2: Sa iba pang mga bareta, nagtutubulan Malacanang na malabong magpirma ni Weaver sa Vice President Sara Duterte tanganin bukasan ang sa iyang bank records. Pagtubod kan palasyo sa taho kan naging pangapunan o naging pahayag ni Defense Lawyer Attorney Michael Pua na mayo sindang kinakatakutang dokumento asin mayo sindang itinatago alagad kontra na bubukasan ang financial records kan sa iyang kansindang kliyente sa impeachment court. Susog kay Presidential Communications Office Undersecretary asin Palace Press Officer Attorney Claire Castro mayong nahiling ang publiko ni Saro sa mga Duterte na nagpirma ni Weber kaya nakakasertong sindang da ini gigibuhon kan vice presidente. Sinabi pa ni Castro na nasa vice presidente na ang bola para patunayang mayo siyang kasalan sa mga ipigsasahot laban sa saiya dapit sa subot pagkamal din pundo kan gobyerno. Mientras tanto, sinabi pa ni Castro na mayong itinataong authorization si Presidente Bong o mayo pang itinataong authorization si Presidente Bongbong Marcos para bukasan ang selyadong kahon kan BIR na may laugan mga sinasabing importanteng bank records kan Vice Presidente na pwedeng magamit sa impeachment trial.
1: Sa ibabang detalyes kang satuyang mga barata sa lado nasyonal, duman sa mga content creator. Nasa hot water ngunyan ang sarong 18 anyo sa content creator huliman sa paggamit kay Dinin Ido. Nasa iyang pinagkukulugan sa CM pagbablog sa social media duman sa Kawayan Negros Occidental. Sa report kang Negros Occidental Police sa nasabing content creator, minidbid lang sa pangaran na Jumond. Sarong baguhan na blogger asin na parte kang online content ang magpangirit. Susog sa investigasyon na pagtripan kang suspect sa sayang pagbabalaga na kulugan ng Ido na tripping-tripping sana. Asin man para magpangirit sa sayang mga viewers na pag-araman na nasabing video ni Jumond na nagpakulman sa 600,000 views. Ang binatikos man ka mga animal rights advocates asin mga otoridad sa pangkukulog sa Ido. Sa nasabing vlog, hiling-hiling subot ang sobrang pagkatakot kang Ido sa sadistang vlogger na ugmahon pa sa pangkukulog sa hayop. Kasumpay kay ni pinag-aandam na kang grupo ni Sal Batsyara ang pagsangatin kasong pagbalgar sa Republic Act 8485 o ang Animal Welfare Act kontraman sa nasambit ng vlogger. Oras sa tungo niyan, sarong minuto, makalis ang alas 16 pagkaaga. Babalikan niya itong satuyang mga barata, mga may init na mga barata sa lado lokal, Aratchan.
0: Radyo Guapito.
5: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, J. Miranda Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Everson Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Pangaliban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
6: Driver ng truck, dapat alam ang lasing. Head-on collision ng dalawang motorsiklo na kunan ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas, kadalasang dahilan, driver's error.
7: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
8: JLE's Driving Academy
7: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
9: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man ang produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16E or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-i-unbit miton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante, online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.
10: Bakong college na si Maricris.
11: Iyo pa di. Personal sa Ralaogan. Pero pa di, na ikuparam sa enroll si Maricris.
10: So, aki, kumbaga pa di. Tig-enroll ko sa NCF.
11: NCF?
10: Iyo pa di. Business Administration. Major in Financial Management.
11: Pero magbabatan yun sa bulsa. Pangarad pa sana. Saka, private baga. Malang tuition.
10: Iyan man nga ni ang paghuna ko pa di. Pero kang nagduman kami sa Saindang Health Desk sa main campus, matibay ang mga pasilidad pa di. Pero pa di, kan naghapot na kami, kan mga bayadon, kabarato. Bakong hambog sana, an affordable quality education na sinasabi.
11: Makari gusto ko pa di, tamaduman naman kami, kan aki ko sa NCF. Tamaling maging magkakalasi sinda, kan si aki mo sa Bachelor of Science in Business Administration, Financial Management.
12: NCF, College of Accountancy and Finance. Courses offered: Bachelor of Science in Accountancy, Bachelor of Science in Accounting Information System, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management. NCF, affordable quality education. Magbisita sa Samuyang mga help desk sa NCF Main Campus, MT Villian Nueva Avenue, Naga City.
13: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
14: From its humble beginning in 1997, TRD Ibalon Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, TRD Ibalon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with their package tour, including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program. TRD Ibalon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. TRD Ibalon Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, TRD Ibalon Tours, 96@yahoo.com.
15: Tara na! Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
16: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
17: Siyempre naman.
16: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
18: Wow, gustong-gusto ko yan.
16: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Chenzing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
17: Honey, maagam patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
18: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
16: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
17: Healthy na?
18: Pampaligaya pa.
16: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
17: Basta may Black,
18: may balak.
16: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
19: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
20: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Because everything is...
1: Bodega Glassware, located at Prieto Street, and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region? Bicol Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH-accredited, ISO-certified, and marina-recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Naga City.
3: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
4: Balik kita sa ibabang detalyes kang sa tuyo mga barata. Barata kita ngunyan sa Lado Lokal, 11 minutos, makalihis ang alas 6 ng pag-aaga. Ngunyan ang pag-aaga sa regular na press conference kang Naga City Police Office, ilalatag ang gabos na detalyes sa kan panggagadan sa maestang si Laisel Permale, grade school teacher kang Ateneo Dinaga University sa Pakol. Pasado alas 6 ng pag-abangi ka madiscovery kang St. Libin Partner, mayon ang buhay. Nalawas kay ni na mayong sulut na bado sa ibaba kang sedang higdaan sa ikaduang iskalon kang sedang istaran tulos man na iapod ada sabing insidente sa police station number 4 kung sa tulos man nagresponde asin nagkundusi rin pag-iimbestigar kaso banggi tulos nagputok ang impormasyon na sarot sa mga suspect ang subot na aresto na kan mga otoridad sa Banuang Kampasakaw Kamarinisur kabali sa tatawang linaw kang PNB ang pagkakabisto kan suspect o mga suspect. Taanuta ginadan, ang biktima asin kung igwapang ginibong maraot ang mga ini sa nasabing maestra.
5: Sa kasumpay na bareta, kinundinar ni Vice Mayor Gabby Bordado Jr. ang sarok na naman na nangyaring makangirhat na krimen sa laogkan Siyudad Dinaga. Iyan pagkatapos sarakaton ang harongkan sarong teacher na pigbistong si Laisel Permale, 28 anyos sa Deca Homes Bistansa sa Barangay Pakol, Siyudad Dinaga asin gadanon ini kan subot suspect. Nin huli tamayo ang alkalde kan Siyudad Dinaga. Asinyaon duman sa Metro Manila si Vice Mayor Bordado ang interong nasibot kasuod ma na nakipagkoordinar ki NCPO City Director Police Colonel Rizaldi Caballero tanganing aramon ang dalagan kan ginigibong investigasyon sa nasambit ng krimen. Sa post sa iyang Facebook account, may hiling na dinumanan ni Bordado kay riba ang mga investigador asin personayes kan Police Station 4 ang harong na pinangyarihan kan nasambit ng makangirhat na krimen o makangirhat na panggagadan sa nasambit ng teacher sa Ateneo Dinaga University. Matatandang nado kayang kan sa iyang live-in partner sa laog kan sa iyang harong mga bandang alas 6:36 ninbanggikan Sabado, July 18, ang biktimang si Laisel na daguang nakahondusay sa salog na mayunin buhay asin sinasabing mayunadaan nin sulot.
4: Sa kasumpay pangbarata, mayong laog sa eskwela ngunyan na lalunes ang Ateneo Dinaga University sa Pakol bilang pag-obserba kang grade school's days of mourning. Asin pag-atindir sa academic asin administrative matter, napiktado kang day pinaglalauman na pangyayari. Ang bangkay ni Teacher Laisel Permale ang pinagbibiliran ngunyan sa St. Francis Xavier Chapel, Ateneo Dinaga Bunuan Campus sa Pakol. Si Ma'am Laisel Permale ang nag-graduar sa Ateneo Dinaga University College of Education as nagtutuklo sa grade school sa Pakol sa laugna nin 8 taon.
5: Panghabon subot, ang saro sa pigihiling na inisyal na motibo sa ginibong panalarakat kan suspect sa saro sa harong asin panggagadan sa biktimang si Teacher Laisel Permale, 28 anyos, grade school teacher kan Ateneo Dinaga University. Base ini sa inisyal na investigasyon kan Naga City Police Office, matatandang na dukayan kan sa iyang live-in partner si Permale na dugoan asin na kandusay sa salog asin may naninsulot sa ikaduang iskalon kan harong kainidyan sa Deca Homes Bistansa sa Barangay Pakol, Siyudad Dinaga mga bandang alas 6:36 nin banggi kang nagtalikod na Sabado, July 18. Mientras tanto, piglada umang maatubang unya na aga sa sarong preskon ang NCPO tanganing iditalye ang mga ang pangyari asin ginigiwinindang maiwasang investigasyon sa nasambit ng makangirat na krimen. Matapos maadakop na subot ang sa banwaanin pasakaw kamaranasur kasudma ang saro sa mantang nakadulag subot ang kairiba kaining saro pang suspek. Doa ang suspek ini?
4: Sabi. Sa iba pang detalyes kang sa tuyong mga barata, Ramon Manyato, maging kamugtakan kang sa tuyong panahon sa paikang pag-asa, DOST sa Legazpi, nasa linya si Sir Ariel Samudio kang pag-asa. Pag-asa, good morning, please go ahead.
0: Maray na aga po. Para po sa tuyong weather forecast, ngunya na aldaw ni Lunes, nakaka-apekto ang southwest monsoon sa western sections kang Luzon at in Visayas. Samantalang sa maghapon ang Kabikulan, and dahil man sa mga localized thunderstorms, posible man ang mga pulupulong pag-uran o pagkikilatasin pagdaguldo lalo na sa hapon o sa banggi. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na hali sa timog sulnupan hanggang sa sulnupan ang mamatean na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang tinating agwat kang temperatura ngunya na maghapon, 26 hanggang 34 ang taskang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5.27 ngunya na inaga, masulnupan siya na sa iskin sinin hapon. Halidigis sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio.
4: Mabalos Ariel Samudio kang barata sa kamugdakan kang panahon. Sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata sa lado lokal. Dahil na nakatiyo si Mayor Len Robredo na simbagon ang pagpapalakop subutin fake news kontra sa SAIA. Dahil man kuta na siya subot nagpapatulig di huli tapag sayang lang subutin oras alagad magibo subot siya ng exemption. Ngunyan sana. Ang troll subot na ini, nagpuon kan siya magdesisyon na magkandidato sa syudad kang Naga. Ang pangaran ba kung totoo, iba subot na nagkakapot ka ito, iba naman ngunyan. Susog sa report sa local politician na nagbabayad. Kung kang may nakalaban subot ang politiko, iyo ang pinagtitira simbalik sa saiya, kan siya mag-inspect subotin mga substandard na patrabaho. Alagad ang pinagtawan focus ni Mayor Robredo, ang daim man niya pagbiyahin ni Sir Simana, asin sinabi pa kang alkali na daim niya inipinagsisekreto. Ang sa iyong pagbiyahin ulit na pinimin siya, nagpapaabot nin report. Asin pinagdidisignar man na acting mayor, si Vice Mayor Gabby Bordado, asin kasabay kang pangapuda na no to fake news.
5: Nagdimiter na bilang pamayo ka Naga City Bike Board asin empleyado kan City Hall si Buboy Hernandez. Sa pagkipag-ulay kan asintado news ki Hernandez, sinabi kay Nina pirang simana na anakalis kan mag-file o mag-submiter subot siya nin resignation sa Office of the Mayor. Alagad sa gudgunyan, day pasubot, inaapurbaran kan Alkaldi Kanaga ang sayang resignation. Kan mag-follow-up subot siya sa Human Resource Management Office, ipinasa subot siya sa opisina kan Alkaldi, huli tayaon subot tigdi ang sayang papel. Sinabi pa ni Hernandez, gusto niya unang magpahingalo sa pagtrabaho sa lokal na gobyerno Kanaga, asin magkonsentrar nguna sa pribadong pagbuhay kaya naglalaom subot siya na aapurbaran na kan Alkaldi ang sayang resignation. Matatandaan si Hernandez na sarong biker, iyon saro sa mga nasa likod kan dakol na mga programa kan Naga City Bike Board sa panahon kan nagtalikod na administrasyon ni Mayor o ni dating Mayor asin ngunyan Congressman Nelson Digason arog sa pagbugtak nin mga bike lane sa syudad, repair station ni mga bisikleta, pagpapasubli nin bisikleta sa mga kaakyang estudyante sa Naga bilang alternatibong transportasyon sa eskwelahan, asin ang charging station e-bike sa Naga. Siringman, si Hernandez, yuman ang sarong sa nasa likod, kan pagpapalawas si mga pagpapasubli ng bisikleta sa panahon ng pandemic na ginamit kan mga nasa health. Apuera kayaan, iniman ang nasa likod sa pagbugtak ng iba pang mga pasilidad na papapakinabangan kan mga bikers.
4: Sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata, huli kang madagom. Ang panganuron na si may posibleng pag-uuran ka nakalis na aldao sa tukad na porsyon kang Bahi Asun River, duman sa Garchituray na Kamari ni Sur na pwede magkausa ng paglangkaw ng tubig sa nasabit ng salug. Tulos ng kudusir ni na pagpapatanid ang mga opisyal kang MD Ararimo sa mga naglalabas na nagkakarigos sa Bahi Asun River. sinabihan ang manginikan mga taga MDRRMO na maging marigmat sa bilang pagrusok ang tubig hali sa taas asin tulos magpasiring sa halangkaw na porsyon kan lugar. Pinahimutikan kang MDRRMO Gertrude Turena ang fake news na subot yaon duman ang MDRRMO kanasabing lokal na gobyerno para mag-swimming. Susog sa MDRRMO yaon sila duman para masigurong mayong madidiskwido sa anuman na paglangkaw kang tubig na darakan makusog na sulog.
5: Sarong open letter ang ipinaluwas ni Atty. Diana Trevino para kay Mayor Len Robredo na nangangapudan sa alkalde na manindugan sa paglaban sa fake news as in online trolls. Iyan pagkatapos magreklamo ang alkalde na biktima subot siya ng fake news o disinformation pagkatapos mapatulang kaini ang naging tuyaw kan sarong netizen na may pangarang Nico Perez sa social media dapit sa permidaang pagpaparap pa Manila kan alkalde. Susog kay Atty. Trevino, mayo talaga dapat lugar sa nasyon ang mga kaputikan o fake news kaya naglalaom subot siya na matram o maboses na ang alkalde kontra sa mga nasa likod kan tunay na mga nagaataman nin online trolls na nagpaparapakalat nin fake news as in online harassment na ang parating target iyo si mga taong naglalaban subot sa katotohanan as in naninindugan para sa kapakanan kan mga taga-urugnakan mga taga-siruma asin man pili Camarines Sur. Sinabi pa ni Trevino na sa iyang open letter na ang mga social media account na identified subot sa sarong politiko sa Camarines Sur, iyon nasa likod kang subot dahing untok na pagparagamit o pagpaparapaura ni mga misinformation, personal attacks, asin maging ang paggibo ni mga o pagpaparapaluwas yung mga AI-generated images, asin mga karikature na ang target rauton o ratakan sana ang pirang mga personalidad. Arog ninda Congressman Nelson Ligacion asin Congressman Arnie Pontebella, kabali na ni Bapang Ordinaryong Individual. Alagad sa ibong kayan, nung kasubot nagbabalusan mga ini, imbes ipinapaliwanag asin itinatama ang mga pakaraot na ipigbabatikal kontra sa senda. Katakod ka ini, sinabi pa ni Atty. Trevino na may boses asin may makusog na impluensya si Mayor Robredo Bacolang Sanaga sa Camarines Sur, kundi maging sa enterong nasyon asin piglalauman niya na ang boses asin impluensyang ini ni Robredo Bacolang depensahan ang sayang sadiri laban sa disinformation kundi para sa gabos na inaatake kan siring ng mga mandatang gibo asin maging parte sa pagtabang sa kampanya na labanan ang fake news sa nasyon. Naglalaon pa si Atty. Trevino na ang pagboses ng niya ni Robredo kontra sa subot disinformation sa iya Bacolang maging pansadiri imbes piging kaminar kayo ni ang alkalde magkasararo na labanan na sa likod kan mas matitinding panaraot online na nag-aatake sa mga taong nagdidepensa para sa kapakanan kan mga kababayan niya si Siruma asin sa pili Camarines Sur. Pwede subot barangaon kan politika ang mga tao alaga de dapat sa katotohanan. Mayo pang reaksyon dapit digdi si Mayor Robredo na kasudma yaon sa Metro Manila para sa pandan kan sa iyang Angat Buhay Foundation. Matatandayan dahil palang nahaloy interong napikon si Mayor Lenny Robredo asin sinabi kay ni sa post niya sa Facebook na biktima subot siya nin inaapod kay ning fake news sa post kan sarong kritiko kay ni sa social media dahil pizza subot pagpara lantuag niya sa Metro Manila.
4: Sa iba pang barata sa lado lokal nagbisita man si Mayor Jerry Arisapa kana Manito Albay sa headquarters kang 22nd Infantry Battalion sa Barangay San Francisco, Bulan, Sorsogon. Namainit man na pinag-estimar kang grupo ni Lieutenant Colonel Herman Ryan Dalupe, Commanding Officer kang 22nd Infantry Battalion. Tinukar sa nasabing pagbisita ang pagtatarabangan kang Philippine Army asin lokal na gobyerno para mamantinir ang seguridad asin pag-asenso kang banuanin Manito sa probinsya kang Albay.
5: Uring bareta niya tungo niyan, bareta na sa kinabanin karawat ang bareta sa sports sa tunsa indukan NCF Tigers.

Sa kinabaling karawat, liwat magtatambalan mga tugang sa tennis courts in the Alex Yala asinman ang US icon na si Venus Williams sa nakatalaan na bakbaka o bakbapay kipagbakbaka ninda sa Mubadala DC Open na gigibunduman sa Amerika sa Washington DC. Kabali kaya ang duwa sa Dobo sa Macau at sa Star Doubles lineup sa nasambit ng torneo kung saan kabali sinda sa 18 Grand Slam Doubles asin man Mixed Doubles Champion sa ATP asin man WTA Tours. Enot na nagkaibanan ang duwa sa Bad Homburg Open kanakaaging bulan kung saan ng gana sinda laban kinda Alexandra Osborne asin man Catherine Harrison sa first round. Alagad dinaog sinda sa quarterfinals ninda Olivia Nicole sa sinman Teresa Mihalikova. Nakatala ang mag-arangkada ang Mubadala DC Open sa maabot na July 25 sa good August 2.

0: Mga tugi ng katripunan kang sa tuyang mga may init na mga barata, ngunyan na aldaw na Lunes, Pecha 20 kita kang bulan kang Hulyo taon 2026. Sa paran ka mga pag-iriba na nagpaabot ng report sa Lado Technical, si Tara de Verdeo, asin mga OJT, hali sa CSPC. Managdalan sa Facebook Live, 188. Asman sa YouTube, 199. Kami po, Sir Magnaging, tagapagatod barata.
1: Ini po si RSR.
0: Pagdugang sa gabon sa panahon na sin pagkakataon serbisyo publikong malalaoman. Maparadyo man na sin sa telebisyon. Ako po si Lunagin Tagapagatud Barata, Melvin Maestrado Machado. Babalos kang sa indong pagantabay.
2: Radyo Guapito. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach. Making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.

0: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
1: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
0: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
1: At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
0: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
1: Oo, sigurado makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
2: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
3: Nahihinga nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
4: Oras sa ngunyan ng mga tugang. Alas 6.31 na po ng pag-aaga, ang oras pong ini, darastoy kang Essinger Hardware Plus. Asin man po, mga tugang, dara po sa tuya kan Atlantic Bakery. Extended po hanggang August ang mga sale sa S&J Hardware Plus. Para po sa karaman ka na publiko, extended po ini hanggang August ang sale sa S&J Hardware Plus. Kaya ang Landlite, 5% off on all items. Ang Zeta, 5% off on all items. Ang Limson, 5% off Sentry items and Stanley hand tools, mga tugang 5% off. Ang Justino, 10 to 20% off on selected items. Ang Okta, 5 to 20% off on selected items. Ang Essence, 5 to 30% on selected items only. And ang Shark, 10 to 30% on selected items only. Ang Lotus, buy one, get one free on selected power tools, tapes, hand tools, set Lotus, 20 to 30% off on selected power tools, 20% off on cleaning items, and 20 to 30% off on builder's item. As in, ang Mandawi po, mga tugang, 10 to 20% off. Ang Sanyang, 10% off, mga tugang. Nag-a-accept sinda ng home credit, as in installment, extended po ang promo up to August. Kaya mag-dyan na po kita, mga tugang, sa S&J Hardware Plus sa tungod lang po kang Shell Station, Concepcion na Pequeña, Naga City. And also, dara po ini sa tuya, mga tugang, kang Atlantic Bakery. Atlantic Bakery, nagsa-celebrate po kan sa indang ika-60 taon na anniversary. Inulit na 60 years na po sinda, mga tugang, igwapo sinda ning promo. Sa kada pagbakal nindo ning tinapay, worth 60 pesos, igwa ka na po ning raffle ticket and may chance na kamong manggana ning MacBook Air sa sendang September draw. As in man, sa grand draw, may chance man kamong manggana ng duwang brand nyong motorsiklo.
3: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30. Arangkada kan mga pinakamainit na barita nasyonal, international, sports, as in entertainment. Asintado sa Ace 30. Headlines kan mga pinakabagong barita lokal, as in ang inaabangan na ano ang

0: Haloy, ninulita, kompleto na sinda dyan. Mayo na kamong hahanapon pa. May insurance na, may medical, may emission testing, may inspection, as in iba pa. One-stop shop na, may drive-thru pa para mas lalong madali ang sendong transaksyon. Gabos po yan sa LTO Pamplona, Barangay de Rosario, Pamplona, Camsur. Mga dugang bareta sa panahon, dara po si Satuya kang Naga Star Prince, si man kang LTO Pamplona.
1: Asintado Weather Update.
0: Nasa linya si Ariel Samudio para po sa update kan sa tuyang panahon. Ariel, gigan po dyan sa DOST Pag-asa Legazpi.
2: Pare na aga po. Para po sa tuyang weather forecast, ngunya na aldaw ni Lunes, nakaka-apekto ang southwest monsoon sa western sections kang Luzon at in Visayas. Samantalang sa maghapon ang kabikulan, yun dahil man sa mga localized thunderstorms, posible man ang mga pulupulong pag-uran o pagkikilata sin pagdaguldo lalo na sa hapon o sa banggi. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na halis sa timog sulnupan hanggang sa sulnupan ang mamatean na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang tinating agwat kang temperatura ngunya na maghapon, 26 hanggang 34 ang taas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5.27 ngunya na inaga, masulnong patsyan alas 6.15 sinin hapon. Halidigis sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio.
1: Asintado Weather Update.
0: Mga dugang bareta ngunyan sa Lado Nasyonal, dara po ni Satuya kan JLE Driving Academy, asimang po kang Win-Win Hotel and Resort. Pinakamainit pong bareta sa sports, kampiyon ang nasyon kang Spain kontra po sa Argentina. Dahil po nakapangastila ang pambato kang Argentina na si Lionel Messi sa indang bakbakan sa score na 1-0. At yan ang iba pang mga detalyes kayon. Buminagsak ang trust rating ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Basado po ni sa pinakang huring survey kang Social Weather Station na kinomisyon kan Stratbase Group. Ang pagbagsak ang trust rating ni Presidente Marcos naghuragbong ini sa 34% mantang mantinidong 57% man ang trust rating ni Vice President Sara Duterte ayon sa sigun ini sa pinakahuring survey kang SWS. Sigun sa SWS, 45% kan mga respondent ang may little trust kay Presidente Marcos, mantang 19% ang undecided, samantalang naglangkaw man sa 27% ang may little trust kay Vice President Sara Duterte, samantalang 15% man ang mantinidong undecided. Ginibo ang face-to-face survey sa 1,200 adult respondents kang nakaaging quarter 2026. Sarong simana bago ang ikalimang State of the Nation address ni Presidente Marcos sa July 27. Nagtitindi ang World War ni the Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Jer Tarriela asiman ni Senador Robin Padilla kasumpay ini kang AI-generated video kan Chinese state media na kinukumpara ang mga Pilipino sa mga unggoy. Ipigit ni Tarriela na may na maling mali daa na ikumpara ang mga Pilipino asing gumamit ng caricature sa sarong o caricature ang Chinese media. Ninulita bako daang mga unggoy ang mga Pilipino sa sarong lecture paglapas daa ang ginibukan China sarong paglapas sa na dapat kundinaron. Inulita nagwawarak dahil nining inapod na racist. Samantalang sinabi man ni Senador Robin Padilla na haloy nang inaapod na mga unggoy ang mga Asyano na kana mga kana o haloy na lang inaapod na unggoy

0: ang mga Asyano kan mga taga-Western na countries. As in, iginiit ni Padilla na haloy ng pig-aalipusta kan mga Western countries ang Pilipinas, taano tadaidaan nagpapalag ang mga Pilipino. Alagad sinabi ni Tariela, ang pag-aalipusta kan China sa mga Pilipino ninuli sa iwal sa West Philippine Sea, ini ang tunay na issue. Nagtitindiman ang World War ninda Senador Pampilo Lacson, asin man ni Senador Alan Peter Cayetano. Iyan pagkatapos na magpahayag si Lacson sa saiya pong Twitter account na pig-cross na ni Senador Alan Peter Cayetano ang linya. O he crossed the line. Kaya sigun ki Lacson, hihingwahon niya na makulong sa Payatas Jail ang nasabit ng senador, huli man ka na subuot mga anomaliyang kinaka-involtuan ka ni. Kinalot pa ni Lacson ang mga kontrobersiya na kinakahampang ka ni duman sa Tagig. Mientras tanto, matatandaan na binanatan ni Senador Alan Peter Cayetano si Senador Pampilo Lacson, huli da kan biglang pagdoble kang yaman kang nasabit ng senador. Dahil pa nakontento si Senador Alan Peter Cayetano, pati si Senador Erwin Tulpo, ang binakbakan man kang nasabit ng senador. Sinabi kani na subuot si Senador Erwin Tulpo, dapat imbestigaran man kan BIR, ninuli kan pagkakaigwa niya ning 400 million na o 400 million na statement and assets and liabilities. Sinabi ni Cayetano na si Jay Sonsa mismo ang nagsabi sa saya na imposible na kung ikasarong taga-media magkakaigwa kaning kayamanan na 400 million. Kaya dapat na ipaapod sa Senado ang BIR tanganing hiningon kung ang pagbayad ni Tulfo kansayang buwis parehas sa pigbugtak niya sa saiyang salen. Samantalang sinabi pa ni Senador Alan Peter Cayetano sa saiyang Facebook Live na nagtutubod siyang makakaluwas sa karsel si Senador Ronanti Marcoleta, Senador Jinggoy Estrada, maging si dating Congressman Mike Defensor. Ninulita kinukonsiderar niya ining mga political prisoner taan mga ini ginipit lang kang administrasyon ni Marcos ta naglalaban sa flood control. Sa iba pang details, kanso to yung mga nagbabagang mga bereta, peace of mind, asiman ligtas na pamumuhay ang karapatan daakan lambang mga Pilipino. Iniman ang naging pahayag ni Senador Bunggo matapos ipaabot kani ang sa iyang pakikipagdumay sa pamilya kan na duwang ginada na motorcycle taxi rider kan nakaaging simana. Nangapudan ang senador na dapat proteksyonan ang buhay kan mga ordinaryong Pilipino na gusto lang maghanap buhay dawa matanga umaagahon para buhayon ng legal ang sendang pamilya. Pahayag ini kan senador matapos na sunod-sunod ang karasan na nangyari sa iba-ibang parte kan Pilipinas. Dagdag pa kan senador na maging wake up call sa gabos na ang panggaganan sa kapwa motorcycle taxi rider na sinda Fabio Norberti Jr. asin man Renren de la Viga sarong seryosong isyo. Ngit pa kan senador obligasyon kang gobyerno na tauan nin proteksyon ang mga naghahanap buhay nin tultol lalong-lalo na si mga yaon sa tinampo. Ang pagtitius na kan na puyat, pagal, asiman sa diring kapakanan para matawan ning maray na buhay ang sayang pamilya, mapaadal ang mga nag-i-reskwilang estudyante, ang dapat na isalang-alang. De, dapat na matakot ang mga Pilipino, dapat na ang mga kriminal, iyo ang matakot, sigun pa sa senador. Ang mga baretang sendong na inanyog, darapoyan sa tuya kan GLE Driving Academy. Makatugang si mga maadal na po pagmamaneho, gusto na ninyo magkuaning lisensya para sa indong mga auto o lisensya para po sa indong pagmamaneho, mag-enroll na kamo sa GLE Driving Academy. GLE Driving Academy, tandaan po nindo mga tugang, may mga matitibay sidang mga driving instructor na matok do sa tuya, tanganing maging disiplinado asin man na defensive driver. Mga tugang, duwa po ang branch ninda, dyan po sa LTO Pamplona, yan dyan ang pinaka main branch po ninda, samantalang may branch man, digdi po sa panganiban, sa tungod lang po kang kusina Conchita. Daraman ni nito ay kang Win-Win Hotel and Resort. Win-Win Hotel and Resort, mga tugang, dakulang resort dyan sa Banuan ng Pamplona. Kaya mag-accommodate ng dakul na mga partisipante sa mga seminars, asembleya, reunion, o ano pang dakulang mga meetings, wedding reception, birthday party, asin kung ano-ano pa. May duwang dakulao na swimming pool, may halangkaw na slide, may mga rooms para po sa gustong mag-overnight, asin may mahiwas na parking space, igwapo ning function room sa mga indoor activities. Gabos po yan sa Barangay de Losario, Pamplona, Camsur. Aracan, prarangkahan.
1: Radyo Guam.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka.
1: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
2: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
1: Mas malinaw na ba kahit gabi?
2: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
1: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: Paulinament is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
2: Oras mo niyan, alas 6.50 ng pag-aaga. An oras, mga tugang, darapo yan sa tuya, kan... Bicol Access Health Syndrome, your best access to healthcare. Ang programang ini mga tugang darapo sa tuya kan Bicol Access Health Syndrome. Tandaan po nindo mga tugang, ang Bicol Access Health Syndrome nagpapagiramdum sa satuya ngayong Nutrition Month. Sama-sama nating ipagdiwang ang kahalagan ng wastong nutrisyon. Ang masustansyang pagkain ay nagbibigay lakas sa ating katawan, nagpapatalas ng ating isipan at tumutulong sa ating paglaki, matuto at mamuhay ng malusog. Kumain ng iba't ibang masustansyang pagkain, uminom ng sapat na tubig at maging aktibo araw-araw. Tandaan, ang malusog na pamumuhay ay nagsisimula sa tamang pagkain at magandang disiplina. Mula sa Bicol Access Health Syndrome, sama-sama nating buuin ang mas malusog na kinabukasan para sa bawat pamilyang Bicolano. Bicol Access Health Syndrome, your best access to healthcare.
3: Balansyadong pagdukar kan mga kontrobersyal na mga bareta asin tissue kanal daw na mayong pinapaurog kundi ang katotohanan, bullseye ang mga pasaway. Asin inuumaw ang mga maray. Kuya ang veteranong komentarista sa radyo. Si Joe Usabal sa Asintado sa Radyo.

0: Mga tugang Diyos maray na aga, ako po ang sa lingkod, si Joa Sabal, ini ang prarangkahan. Mamundo ngunya na aga, ang nabilog na Ateneo Dinaga University, actually kan sarupang aldaw, pagkatapos na saro sa sainda pong naging estudyante kang Ateneo. Ngunyan saro na pong teacher sa grade school kang Ateneo High School dyan sa Pakul, ang binawian ni buhay as in biktima po ning krimen sa Naga City na ang pigihiling pong ugat iyo ang drugs and shabu. Although day pa po kinukumpirmar kan na mga authorities, partikular kan police station commander kang Station 4, asin kang OIC City Director Kanaga. Alagad sa samuya pong nako ang impormasyon, paggala po kan bareta, na pag-araman mi na ang nangyari pong panggagadan sa teacher na si Lisel Permali, saro pong grade school teacher, siya po ginadan, ninulita ang purpose lang kuta kan suspect o kan mga suspect ta dua. Sabi po kang authorities, kan mga otoridad, dua ang suspect, and si Saro nadakop na duman sa pasakaw, mantang si Saro hinahanap pa kan mga otoridad na nakadulag o nakatago. Biktima ning droga. Kang biktima ang maestra kan saro pong nakadroga. Sa nakuha niya mong impormasyon, nag-amin na ang suspect na yan. Kaya lang, pig-blurred mi po. Iniyong lalawgon kang suspect. Si alias Jason. Actually, sinako aming bareta, bako na yan alias, garo yun na yan ang sa iyang pangaran. Pero, ahalaton ta po ang formal na kumpirmasyon kayan kan mga autoridad. Ang Naga City Police, sabo pa kayang magpaluwas ning picture kan si suspect. Tagayod, hahalaton ang gigibo na preskon ngunya na aldaw na maatubang ang Alkalde Kanaga sa preskon tanganing iyo po ang mag-anunsyo kan mga development kan iyo pong investigasyon. Alagad, mga tugang, amay pa, nakakuha na po ning mga impormasyon ang asintado sa radyo, and base po, ini po unofficial report. Tahalaton tango na po ang official report kan polis. Sa nakuha niya mong impormasyon, ini pong suspect, ang plano, habunan sana ini pong biktima. Ta ini pala na surveillance na kan suspect, ninulita ang suspect, nagdadago sa iyang kapamilya dyan po sa Deca Home Bistansa. Nakikidagos dyan sa iyang kapamilya sa Deca Home Distanza. So, kararaya kang sa iyang dinadagusan ang harong ni Teacher Lisel Permali. Kaya, nahiling niya na almost mayo ining kaibahan sa harong. Kaya, dahil nahiling niyang mayo pirming kaibahan, tagaro si live-in partner bihira mag-uli dyan, pirming solo ang biktima, tinayming po kang nakaaging banggi, poco mas o menos mga pasado alas 7, and maagahon kang ini maghali. And base po sa report na nakuha niya mo, ang biktima, nakuha pong mayo ng saplot sa maanong bado sa sayang hawak, and nawawara sa iyang mga importanteng gamit, araw po kan laptop, as in man cellphone. And kang madakop iniyo pong suspect na si alias Jason, 30 years old, nag-amin na nakadroga siya kang maglaog po tanganing manghabon. And igwa pa nga ni pong pinag-reveal sa mga otoridad na gayod hahalaton ta. Ini po unofficial. Ini sinako aming bareta, hahalaton ta ang official report kang Philippine National Police. Ini lang po sinako aming bareta. Basado sa ginibo niya mong pagsusog while na pinaglalamag kan mga otoridad ini pong suspect. Dadako po ini mga alauna ning hapon duman sa Barangay San Cirilo sa Banuaan po kan Pasakaw. Tandaan nindo na duman po sa Samuyang page may niluwas kaming CCTV. Alagad na kiulay po ang mga otoridad na kung pa po pwede, i-take down mo na dahil dai pa siya kinoconsidered na person of interest. Alagad, thank you duman sa nag-send sa Samuya. Kato pong CCTV footage. Kung mahihiling mo itong CCTV, na ilimbaga po nindo, alas 3 ng maagawon, hiniro si paka si direction katong CCTV. Anyway, so hahalaton ta po ang official report kan mga otoridad. Ini po si mga pagtagni-tagni mi lang kan si mga istoryang nakuha kan sa moya pong mga reporter while ginagibo po si pag-iimbestiga sagod na ma-identify na po si suspect. Ang suspect po may tato sa braso. Ito pong CCTV footage, mahiling nindo si suspect. Ay itong nakasakay duman, nagbumotor, mayon tsinelas. Tapos may tahob, ang lalawgon, pero may tato. So ini po ang mga nakuha niya mong report na gusto niya mong i-share sa indo. Pero ini po unofficial. Basado lang ini sa ginibong pagsusog kang asintado while nagpapadagos po ang investigasyon. And ngunyan na aldaw, ipipresent maatubang sa press conference ang OIC City Director sa kasi Mayor Lenny Robredo na kahali lang po duman sa Makati na nag-attender katong Angat Buhay Fun Run. Kaya ang OIC Mayor Kasudma, si Vice Mayor Gabby Bordado. So ini po ang mga nakalap niya mong impormasyon sa pagsusog. Konsisay po ang kagibo kaniyo pong panggagadan makatretreste. Tabasado po sa nakuha niya mong report, nakatumarning drugs, nagda-drugs iniyo pong suspect. And nag-amin na, mantang ini po kanmadakop, nag-amin na siya po kan gibuhon si panlalaog sa harong kan teacher, kagagamit lang po niya ning droga. So arog kani, so arog kani ang resulta pagdai dipinido kung ano ang programa kang syudad sa kampanya kontra sa droga. Natatandaan ko kadto kang si Mayor Lenny Robredo inappoint ni Presidente Rodrigo Duterte kan mga panahon na maging drug czar, alagad tinanggal man sana. Di ba? Sinaging statement niya gato na dapat ang problema sa droga dai i-consider. Dapat ang mga nagda-drugs i-consider as victim, as patient. Ngunyan, si mga kapalanuhan kadto ni dating Vice President, kang siya nataaning pirang bulan na maging drug czar, diba, sabi niya si mga gusto niyang giribuhon, alaga dahi sila nagkasundo ni Duterte, tinanggal siya, hinali siya, and yun, mamayong nangyari kansa iya pong kampanya. Ngunyan, she's now the mayor of Naga City. Si mga kaplanuhan niya kadto kontra sa droga, digdi niya i-implement, digdi niya gibuhon. Itong sinasabi niya kadto na ang mga nagda-drugs i-considered as patient, as a victim. Ngunyan, iyon na ni ang pagkakataon to prove na itong mga plano niya kadto, kang siya tinaan ng pagkakataon ni Presidente Duterte na maging drug czar, digdi na nagibuhon sa sadit na syudad kang Naga City. Tanganing, ang Naga may consider tapa, giraray, sa Gudgunyan, maugma as in peaceful na Naga.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
2: Radyo Guwa.

0: everything is
1: Bodega Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Health tips ngayong tag-init. Iwasan ang biglang pagluwas hali sa malipot pasiring sa mainit. An abrupt change kang temperatura ay pwedeng mag-trigger ng lula o heat stress. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan pili kamsur.

0: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras sa ngunyan na mga tugang. Alas 7:07 na po ng pag-aaga na oras na ini, dara po sa tuya kan EO Executive Optical for State of the Art Facilities, Expert Eye Care, and Affordable Eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes. Daraman po ini sa tuya kan Bimig Feeds. Nakikita nyo na rin ba with Bimig Feeds Premium na mas pinakaling at mas pinabango versus previous sa formulation? Kitang-kita ang galing mula biik hanggang pagbenta. Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
2: Mal, kita mo bang nakikita ko?
3: Namalulusog ang mga alaga natin?
2: May iba pa ako nakikita. Oh.
4: Dream come true!
5: Ang Bimig Premium, kitang-kita ang mas pinagaling. Ganadong kumain, malusog, mabigat, may kalidad, at may kontrabaho formula pa.
2: Ang galing!
5: Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
6: Kuya na ang nagbabagang mga Bareta Kanal daw, mga pangyayari sa nakalipas na oras, asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan, kaibahan ang Batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Usaban, sa asintado, Bareta alas 7.
1: Mga tugang, Diyos maray na aga. Ako po ang sendong parabarita, si Joe Sabal. Inian asintado barata alas 7. Ngunyan pong Lunes, Pitsa 20 ng July. Mag-iribanan po kita sa mga mainit na mga barata. Sa headlines kan mga barata.
7: Asintado, asintado, headlines.
1: Mayor Robredo, asin man OIC City Director Caballero, maatubang niyan sa media para ipresentar ang development sa nangyaring panggagadan sa maestra kang Ateneo Dinaga High School sa Pakul. Suspect nasa custody na niyan kan mga tauhan kan Philippine National Police pagkatapos na madakop ini sa hot pursuit operation alauna kasunbang hapon duman sa San Cirilo, Pasakaw. Regional wanted person sa Bicol na may inaatubang na kasong qualified theft o qualified rape, dakop sa Naga.
7: Asintado, asintado, headlines.
1: Sa Roman na persona sa Naga, dakop sa drug by bus operation.
7: Asintado, asintado, headlines.
1: Plebisito para sa pagiging highly urbanized city kang Naga, isasabay na sa barangay asin man SK election.
7: Asintado, asintado, headline.
1: Samantalang Congressman Luigi Villaforte kanika duwang distrito kang Camarines Sur, engaged na kiyasi
7: headline.
1: Bullet train pressman.
7: Asintado, asintado, headline.
1: Abogana Diana Trevino, may open letter kay Mayor Lenny Robredo.
7: Asintado, asintado, headlines.
1: Sa sports, B Sports Sanaga, kampiyon sa NYBL IYTC 15 Under Basketball Tournament kontra sa Marksman Pampanga. Samantalang Spain, kampiyon sa FIFA World Cup. Bukal, Season 8, nag-arangkada na. Annunciation Panthers, sinorpresa ang Ateneo Golden Knights Junior.
7: Asintado. Asintado Headlines.
1: Depending champion AC Helsi Hawks, nakainot na ning gana.
7: Asintado. Asintado Headlines.
1: Yan ang headlines kan sa tuyang mga barreta.
7: Asintado. Asintado Barreta alas 7.
1: Narayan sa tuyang mga tugang kang S&J Hardware Plus. Extended po ang sa indang sale hangga August. Asin daramaon yan sa tuya mga tugang kang Atlantic Bakery na nagsiselebrate kan sa indang ikasisintang taon na anniversary. Aninot na arangkada kan mga bareta, dara po sa tuya kan Best Cafe Day Every Day with Best Cafe. Asin dara po sa tuya kan Pau de Arco Ebar Capsule. Matubang mo niyan sa press conference sinda Mayor Lene Robredo, asiman OIC City Director Rizaldi Caballero, tanganing i-update ang mga taganaga sa ginibong investigasyon sa nangyaring panggaganan sa teacher kang Ateneo na si Lizelle Permali, 28 anyos na naka-star sa Deca Home Subdivision Bistanza, na nako ang gadan kan sa iyang live-in partner kang ini magpuli kinaagahan sa indang pinagdadagusan na istaran dyan sa Deca Bistanza. Mga tugang, naggibo ning hot pursuit operation ang mga otoridad pagkatapos na ma-identify nila ang saro sa duwang suspect. Asin nadakop ang enot na suspect sa hot pursuit operation na ginibo duman sa San Cirilo, Pasacao. Pagkatapos na duman masusugkan mga otoridad na duman ini puminuli. Pagkatapos na maaraman na ini pala na taga Pasacao alagad nagdadago sa iyang kapamilya dyan sa Deca Bistanza na kararaya lang kang pinag-iistaran kan teacher na si Lizelle. Sa inisal na investigasyon kan mga otoridad, sana ko ang report kang asintado sa radyo na pag-araman na mayo na ning saplot sa hawak ang nabiktima kang ini maabutan kang sa iyang living partner. Asin sa ginibong investigasyon kan mga otoridad, posible ini nga pinagmitiran. Nagadan sa tilok asin man dinatugan ning ulunan ang nabiktima. Basado po ini sa inisyal na nako ang report kang asintado sa radyo. Asin sa pagkakadakop kang suspect na si alias Jason, 30 anyos, sigon sa mga otoridad, nagtuga ini na kagagamit pa lang niya ning droga kan maglaog sinda na ang katuyuhan po habunan lang ang biktima. Ninulita na pag-arawan na pirmi ining sulo sa iyang pinag-iistaran. Nawara ang sa iyang cellphone saka ang sa iyang laptop na gamit sa pagtutukdo dyan sa Ateneo. Napag-araman pa kang mga otoridad na bako lang saro kundi duwa nakadulag ang saro sa mga suspect. Samantalang nadakop ining alias Jason duman sa San Cirilo, Banuaan po kan Pasacao. Nasa custody ining ngunyan kan Philippine National Police Naga. Asin ngunyan na daw, ipapaaram sa mga taga-Naga ang development kang nasa bitang kaso. Si Acting Mayor, Vice Mayor Gabby Bordado, iyuman ang nagpasiring sa lugar asin nag-update kay Kernel Caballero kan na pinakahuri nidang operasyon laban sa paghapag sa suspect. Nakiulay muna ang mga otoridad sa Naga City na dahil na muna magtaoning ipapang mga detalye. Kaya ang official report po, ara at siyan mga tugang. Ini pong nadadaog nindong detalye, ini po mga unofficial report, basado lang ini sa nag-gather na bareta kang asintado sa Radyo News Team. Nagpahayag ning pagmundo ang bilog na Ateneo Dinaga University sa paggagadan kan 28 anyos na maestrang si Lizelle C. Permali. Si Lizelle Permali nag-graduar sa Ateneo Dinaga University College of Education. Asin na hire ini bilang saro sa mga grade school teacher kang nasambit ng eskwelahan asin nagtutugdo na sa laog ning 8 taon. Sa opisyal na pahayag, ipigaladawan kang Ateneo si Pirmali bilang sarong maray na estudyante asin dedikadong maestra sa grade school. Nangapodan ini sa komunidad kang Ateneo na magparangaji. Tanganing matawan ni Justisya asin man maging matrangkilo na ang kinamumugtakan kaini. Mayo po ning eskwela ngon yan dyan sa Ateneo High School, huli man kang nasabit ng trahedya.

0: Mga tugang saro na naman pong persona sa Naga ang dakop sa pagpapabakal ning illegal na droga. Sa report kan mga otoridad, alas 6:50 ning banggi kang nagtalikod pong banggi sa Zone 5 Barangay Balatas, Naga City, kan magkondusyon ning drug bypass operation ang mga pulis. Station 6 na nagresulta sa pagkakadakop kan suspect na si alias Tonton, 27 anyos, mayong trabaho, residente kan Zone 1 Concepcion Grande, Naga City. Sa operasyon na confiscate sa suspect ang anum na pidasong transparent plastic sachet na may laog din pinagtutubudin shabu. Nagkakandidad 6,800 pesos. Sa record kang Naga City Police Office, ang sinambit ng suspect igwanan ning kasong theft o panghabon kang April 22, 2022. Sa kunya nasa custody ni kan na PNP, asin porman lang sasangatan ng kasong paglapas sa RA 9165. Mga tugang hinali na ni Mayor Lene Robredo sa pagiging pamayo kang Naga City Dangerous Drugs Board si dating punong barangay Tuti Importante. Sa report na nako akang asintado sa radyo, si Importante ibinalyo ni Robredo sa City Disaster Risk Reduction Management Office na pinamamayuhan po ni Reynor Rodriguez. Si Importante pinagribayan ngunyan ni nguna kan bagitong abogadong si Attorney Nino Franco. Matatandaan na kan pumutok ang bareta na siyam sa sanggatos na empleyadong pig random drug test kang Naga o kang Human Resource Office. Siyam ang nag-positive digdi basado sa confirmatory test, as in nag-positive ang mga inis sa shabu, as in igwan ni nag-positive sa paggamit ng shabu, as in man marijuana. Sa pahayag ni Robredo, nadismaya siya. Ninulita paano daan magiging credible ang kampanya kang City Hall na kun mismo sa City Government Kanaga, dakol ang nagpapapositive sa paggamit ng droga. Kaya nadismaya ini, asin ini ang pinagsasabing rason kan pagkakalipat ni Importante sa CDRRMO paghali sa Naga City Dangerous Drugs Board. Mapapong opisyal na pahayag sa media si Importante sa pangyayaring ini. Nagdimiter naman bilang pamayo kang Naga City Bike Board. Asin man nag-resign naman bilang empleyado kan City Hall si Boboy Hernandez. Si Boboy Hernandez, iyo po ang naging pamayo kang Naga City Bike Board na iyo ang nag-organisar kan mga iba-ibang organisasyon sa Naga para sa paggamit ning bisikleta. Saro siyang bike enthusiast na pag-iinkaminar ang publiko na maggamit ng bisikleta panlaban po sa climate change, asin man na bilang proteksyon sa environment. Si Boboy Hernandez nagsumiter na kang sa iyang resignation sa opisina kan HR, alagad idinaklag ini duman sa Office of the Mayor. Si Hernandez man, iyo ang nasa likod kang pag-aag ng mga man iba-ibang mga garahihan ning bisikleta sa Naga. Natanganing anini de mahabon, asin iyuman ang nasa likod kan pag-inkaminar na magkaigwan ng bike lane sa siyudad kang Naga. Kung ano ang rason kan sa iyang pag-resign bilang empleyado kan City Hall, dahi naman pig banggit pa sa asintado sa radyo. Sa iba pang detalyas kan mga bareta, engaged na ang kongresista kan ikaduang distrito kan Camarinesur, si 2nd District Congressman Luigi Villafuerte. Sa post sa social media kan actress na si Yasip Pressman, ipinahiling kani ang engagement ring na itinaw sa iya ni Congressman Luigi Villafuerte na kunsain sigun sa report saro ining Tiffany ring na posible dang ang kantidad kani sobra sa 2 milyon ang engagement ring na itinaon ni Congressman Luigi Villafuerte. Pero mayo pa man ning pahayag kayan ang mag-ilusyon kung talagang ang kantidad kang engagement ring ni Luigi Villafuerte sa actress na si Yasip Pressman na sarong Tiffany Diamond Ring. Kung totoo man ang gandang nagkakandidag po ining lampas 2 million si pressman asiman si Luigi Villaforte, aloy nang magkailusyon. Punpak ang ini naging gobernador kan probinsya kan Camarines Sur. Samantalang dawa daiman pinalad na makalaog asin makwa ang corona bilang binibining Pilipinas 2026. Daiman giraray na wara ang suporta kan mga Bicolano sa finalist na si Iris Oresca kan Naga City. Sa sayang pagbali sa pangnasyonal na kompetisyon, ipinamalas ni Oresca ang sayang kagayunan asin man ang sayang talino asin ipigapahining man kani ang kultura kan Bicol Region. Ninulita kabali siya sa mga nagresibining Best and National Costume Award. Sa tao kan dai kanina kuha ang corona, nagpaabot pa manggirari ning suportaan mga Pilipino o ang mga Bicolano, huli man sa representasyon niya sa prestigyosong pageant. Alas 7:23 na po ning pag-aaga, mga tugang. Ang mga baretang sa indunga na hinanyog, dara po yan sa tuya kan Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Tandaan po nito, mga tugang, sarap po ining sugar-free herbal coffee na gibo po sa medicinal plant, malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass, asin man stevia. Ang kada ingredient po is clinically proven na nagtatabang po ma-prevent asin man ma-manage ang kondisyon kan sa tuyang mga hawak. Araw kang hypertension, diabetes, cancer, liver, kidney problems, heart disease, high cholesterol, asin man dakol pang iba. Aprobado po ini kang FDA awarded best organic herbal coffee kang taon 2019. Kaya kung makapi kita, dapat naka best kape na po kita, mga tugang. Dalaman ini sa tuya, mga tugang, kang Pau de Arco herbal capsule. Tandaan po, ngunyan na panahon, bawal magkasakit. Inulita, grabe ang krisis ngunyan. Sa aga, malangkaw na naman po ang gasolina saka ang krudo. Asin, ngunyan manabulan, malangkaw po ang rate kang kuryente, huli kang additional generation asiman transmission charge kang NGCP asiman kang mga power supplier na ipapasa sa kooperatiba. Kaya dapat na ikita maghilang at amanong taan sa tuyang salud, mantiniron ang healthy diet, exercise asiman tamang pag-inom ning supplement. Itong nagpapakusog ng immunity, dapat po igwaning antiviral protection asiman depensa laban sa mga virus. Ano po ang supplement na ni? Ini po ang Pau de Arco Herbal Capsule. Tandaan ta po, sa kada sarong kapsula aral daw, may protection ka na, may depensa ka na. May immunity booster asiman may quercetin, sarong antiviral property na mayo sa ibang mga supplement asiman mga vitamins. Kaya nga ni po inaapod siyang PDA, ninulita igwa siya ning double protection asiman defense against diseases and virus. Magbakal na po kani sa manibaybang mga butika, arog kan Mercury, South Star, Napper, asin iba pang mga pharmacy, butika sa Naga. Oras! Alas 7:26, dara po yan sa tuya, mga tugang, kan Napper Pharmacy. Digdita po na mabakal ang glucometer. Ang glucometer, iyo po ang nagme-measure kan sa tuya pong blood sugar, nagme-measure kan na sa tuya pong blood glucose, tangani pong maibitaranta na kita maging diabetes o diabetic. Para ma-monitor taan sa tuyang blood sugar, dapat may glucometer kita. May libre na po yan, 25 pieces testing strips and 25 pieces Lancet sa kada pagbakal. Ang Napper Pharmacy, available man po sa inda ang mga generics, asiman mga branded na mga bulong. Kayang-kaya o abot-kaya kan sa tuyang bulsa. Pasyar na po sa tulong branches ninda. Diyan sa tubangan kan bagong entrance sa kaisigid kan BMC. At tubangan po kan Super Metro Gisano sa Panganiban Drive, Naga City. Asin sa tubangan po kan Bangko Sentral ng Pilipinas, Diversion Road, Naga City. Pinamamalaan po yan ni Dr. Ryan Osadiri asin pinamamalaan ni Dr. Ryan Bastarriche. At dyan, sa pagbabalik, Attorney Diane Trevino, may open letter kay Mayor Robredo sa fake news. Samantalang Mayor Robredo pinatulan si Nico Perez. Samantalang plebisito para sa highly urbanized city Kanaga, isasabay sa barangay asin SK election. At dyan yan sa pagbabalik.
1: Radyo Guapito.
2: Gum, brownout na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpaliput-liput?
3: Dahil paradit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na maliput, malinig, asinwelo.
2: Ha? Saan man?
3: Ako nang bahala, Gum. May aram akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunan pa si Junior.
2: Saan ba yan, Gum?
3: Sa Papatantan Apartil, Gum.
2: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
3: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
4: Papatantan Apartil. Located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
5: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Healthcare and Diagnostic Center by the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st QAsia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol Region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CPD2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.

0: Nahihinay nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Mga tugang, alas 7.36. Ang oras na yan. Dara po sa tuya kang Tree and Bakery. Pag sinabi po ang Tree and Bakery, gusto sabihong kayan, maseramon, managum na toasted chupaw. Pag Tree and Bakery, toasted chupaw, saka ang sa inda pong maseram na steam chupaw. Barato na, managum pa. Maseram sa birindalan o sa isnakan. Mga tugang, pwede pang pambalon kan mga aki. Tanganing dayo na po kung magparapabalon ning kwarta. Takong anong pagparabakalon kayan sa indong iskwilahan. Baka magparabarakal yan ng chichiria. Kaya pabalunan mo na lang ng siupaw. Hali sa 3-in Bakery. Ang 3-in Bakery, lakop na yan sa bilog na Bicol, maging sa ibang parte kan Pilipinas, sa probinsya kan Camarines Sur, asin man sa Naga City. Halos gabus na kanto ka Naga, may 3-in Bakery na. Ang 3-in Bakery, may bagong bukas digdi po sa Mabulo, harani sa may Mabulo Elementary School. Preskong sugok, bagong sugok, 3-in Bakery na. Ang masunod na mga barata, dara po sa tuya kan Bicol Petroleum, dara po sa tuya kan Smart Save Solar, ang DOE accredited na solar installer as in supplier sa Bicol region. Dara man po ini sa tuya mga tugang kang Jack Mart sa Prosin Foods. As in dara po sa tuya kan Lotus Blue Hotel, as in man kan 3JX Solutions. Balik kita sa tuyang pagbabareta, isasabay na po sa plebisito ang plebisito sa Barangay Asiman Sangguniang Kabataan Eleksyon. Iyan na haman pagkatapos na makipag-meeting si Mayor Lene Robredo kay bahan si Attorney Mike Julia, ang COMELEC officer sa Naga Asiman si Attorney Noriel Badjola, ang provincial election officer kan probinsya kan Camarines Sur. Napagkaharamanan kan mga inis at tubangan ni Chairman George Garcia kan COMELEC na isasabay na ang plebisito sa pagdeterminar kung ang mga taga-Naga gusto kang pagiging highly urbanized city kang syudad. Pagkatapos kani, magibo na ang Naga ning massive information campaign para ang mga taga-Naga maintindihan kung ano ang pros and con, ano ang advantage, ano ang disadvantage sa pagiging highly urbanized city kang syudad. Pinatula na ni Mayor Lene Robredo ang troll page na may pangaran Nico Perez. Iyan tanganing sa iyang paimutigan ang mga naging akusasyon ni Nico Perez na ang pagpaparapang Metro Manila daani mga tugang nagagamit kan pundukan syudad. Ibinida ni Robredo sa sayang Facebook page na ang sa iyang biyahe sa Manila dai niya sinisekreto. Ninulit tapig di disigdar niya si Vice Mayor Gabby Bordado na acting mayor para mentras nayaon siya sa Metro Manila. Dai manda siya si Resimana nagpapa Metro Manila asin dai-dai ni nagagamit kan na kwarta kang syudad. Daida niya nga ni Pig cha-charge sa lokal na gobyerno kanaga ang sa iyang gasolina. Tagikan ini sa iyang bulsa. Daiman da siya nagagamit kang auto kang syudad. Ta ang auto daan ni Aika Robredo na Tucson kang 2012, iyo pa ang sa iyang gamit. Kaya umaw-umaw ini kan sa iyang mga taga-suporta asin man mga fanatics na talagang good governance ang pigpapautob kang alkalde kang Naga. Miyantras tanto sinabi pa ni Robredo na si Nico Perez da nagpuon lang na magparapaluwas ning mga negatibo sa saiya kang ini magdesisyon na magkandidato bilang alkalde kang Naga asin naging mainit na maray kang magpara-inspection da siya kan mga substandard na proyekto digdi sa syudad kang Naga. Asin ang Nico Perez da pigpupunduhan kan sarong politiko. Dayman pinangaranan ni Robredo konsisay ang sinasabing politiko asin dayman tinukdo ni Robredo kung arin ang sinasabi niyang mga

0: standard na mga proyekto. Ninulit sa ginibong inspeksyon kang project monitoring kang syudad na kinababalihan kan respetadong structural engineer na si Engineer Salvador Nong Aldicoa Jr. Piga sabi kanina, structurally good as in mayo ning aberya si pagka sa construction kang Naga City General Hospital OPD o Outpatient Department kang Naga City General Hospital maging kan Santa Cruz National High School. Mientras tanto, nagpaluwas man ning open letter si Attorney Diana Trevino sa iyang page na Ate Trevino. Nakonsign ang open letter, naka-address kay Mayor Lene Robredo. Asin, sigun sa open letter, inaagyat niya ang Alkalde Kanaga na inaapon niyang Teta Leni kang sinda saradit pa. Asin, kan sa iyang mga tugang. Si Attorney Diana Trevino sa saya pong Facebook page naghagad sa alkalde na dapat ngunya na pinagpigtukar man sana niya ang about sa pag-spread kan fake news asin man mga online harassment dapat daa gamiton man ni Robredo ang sayang impluensya asin man ang sa iyang ang sa iyang poder tanganing labanan ang tunay na nasa likod kan man iba-ibang mga fake news peddler sa probinsya kan Camarines Sur. Sinabi kayni na identified sa mga Villafuerte ang sinasabing mga fake news pages, mga troll na nag-aatake kinda Congressman Nelson Legacion, Congressman Arnie Puentebella, Bong Rodriguez, maging kay Randall Daguok asiman kay Attorney Diana Trevino. Maayo pang pinapalawas na opisyal na pahayag si Robredo sa open letter kan Abogada. Mientras tanto, nagabali si Mayor Lene Robredo saka si Gobernador Elry Villafuerte Jr. sa mga matitibay daang mga local chief executive basado sa Boses ng Bayan Index of Good Governance kang RP Mission and Development Foundation Incorporated o RPMD. Sa pigpalawas na survey kang RP Mission and Development Foundation RPMD Boses ng Bayan, pinakamatitibay daang mga mayor sa bilog na Pilipinas, iyosinda Mayor Joy Belmonte, mantang nagpapangtulo si Mayor Lene Robredo sa rating na 88.08. Samantalang ang gobernador man kan Camarines Sur nagpandua sa pinakamatitibay na gobernador sa bilog na Pilipinas sa good governance. Si Elry Villafuerte iguaman ng rating na 86.34. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, nasa custody ngunyan kan PNP Naga ang kinukonsiderar regional wanted person sa Bicol na may inaatuba pong qualified rape sa sarong minor de edad. Alas 8.27 kasubanggi sa Zone 5 Barangay Balatas kang Inipo Dakupon kan Kalabanga PNP. Sa tabang po kang Naga PNP ang suspect na si alias Talong, 47 anyos, construction worker, residente kang Naga City as in native resident kan San Pablo, Laguna. Sa kapusugan kang warrant of arrest na pinag-issue kang korte, dinakop ang suspect na mayong piyansang pig-recommendar. Ninulit ang minor de edad ang biniktima kaini. Ang mga baratang sendong na inanyog, darapos ito ay kang Bicol Petroleum, authorized reseller kang Shell Fuel sa Bicol Region. Pangunahing tagapamahagi ng dekalidad na produktong petrolyo mula sa Shell, ang Bicol Petroleum Distributor ay nagsisiguro ng maasahan ligtas at dekalidad na serbisyo para sa bawat motorista sa Bicol Region. Sukol asin kalidad, siguradong garantisado. May kabilugan pong 28 gas station sa bilog na Bicol Region ang makukuha po sa lalawigan o sa mga probinsya kang Kamarinisur Albay asin Sorsogon. Daraman po ini sa tuya mga tugang kan Jack Mart sa Frozen Foods ang bida sa pagkainan ng pamilya. Kagaya po ng tosino, salami, embutido, bologna, loose, bacon slice, skinless longganisa, slice bologna, embutido slice, ball ham, loop ham, regular longganisa at garlic longganisa. Homemade ang quality, homemade ang sarap. Jack Mart's Frozen Foods located at Mulabi Street, Tacubi Extension, Naga City. Kontakon lang po ang 0981-5741-381 para sa mga gustong maging distributor. Daraman ini sa tuya mga tugang kan Smart Save Solar kung naghahanap kaning quality o high quality na solar panel, ini na ang hinahanap nindo. Available na po ang AS Solar 620 by Faisal Double Glass Solar Panel, 620 high power output, 22.97% maximum efficiency, bifacial technology, mas halangkaw ang energy harvest. Double glass design, mas matibay asiman pang matagalan. Perfect para sa residential, commercial, asiman industrial solar installation. Magbisita lang po kamo sa sendang warehouse sa Smart Save Solar sa Sonwan Kariruyan, Pili, Kamarinisur. Apo na lang po nindo mga tugang, si Engineer Harry King Abinido. Daraman po ini sa tuya mga tugang kang Lotus Blue Hotel, ang pinakang primerong hotel sa Naga na yaon po sa Laogang Mall. Diyan po sa Yasiano Mall, Rojas Avenue, Division Road, Naga City. May report si Roy Ranoco.
1: Asintado, live report.
0: Roy Ranoco, ang report mo, dara po sa tuya kang 3GX Solutions na mababakalanta po kan mga may iba-ibang mga home appliances. Roy, anong latest dyan, Roy?
2: Manager, yaw kita digdis sa Station 4. Nagsayuma si Police Captain Arnel Asanya, ang bagong OIC.
0: Police Captain Arnel Asanya.
2: Ang bagong OIC chief kan Police Station 4. Garo may direktiba na an kuyenda informasyon makakataong informasyon an police pamayokan si Kadu si police Elmer Azores ayo an kuyenda no yo an official na tagapagtaramkan na Naga City Police Office.
0: Okay.
2: Yaw kita digdi sa...
0: Pero di ba sakop kang Station 4?
2: Sabi ko nga ni, mas kamuan ko yan sa investigasyon, sa... Gabos, ano? Yaw sa Station 4.
0: Si sayang investigador yan. Si sayang na particular investigator ganiyong kaso kan teacher.
2: Yan. Si sayang investigador digdi sa kaso? Si PM SG Pimyo. PM SG Pimyo.
0: Police Master Sergeant.
2: Anong Pimyo name niya, sir? Nalingaw si sir, ano, kan okay. Pangalan niya. Actually, yaw sa ito, nag-re-ready si sir, pasiring sa kuya na, ano, sa kabungon yan, doon sa Naga City Police Office, okay. Nabutan ko, kundi pasinsya na ngayon, yun ngayon ang direktiba. Masakit ngayon kung balgarunta. After siguro, pwedeng maka, pero dumanda talagang pinag-udiran ang Station 4 na sa loob magtaram ang Naga City Police Office. Sige, so ayan, manager mo na.
0: Dumani na ang kabo.
2: Iyo, tapos hiring naman kita duman sa NCPO.
0: Kabo yan kang STL?
2: Bako.
0: Bako. Okay.
2: Kan ko yan, kan Naga City Police Office paglulunis, sige, mga taga-media. Yan na sa ito yung informasyon, gikan sa Station 4, digdi sa Pakol, Roy Ranoco.
0: Mga tugang, ang report ni Roy, dara po yan sa Toya kan 3GX Solutions. Mga tugang, mapapakalanta po kan manibaybang mga home appliances. Araw kang refrigerator, TV, washing machine, dryer, electric fan, asin kung ano-ano pang iba. Kaya pasyan na po kita sa 3GX Solutions. Diyan po yan, mga tugang, sa Kalabaan kang Elias Angel Street. Barangay Dinaga, Naga City, Haranilang sa may Plaza Rizal. Tarahan po ini sa Toyakan Grandmaster Mall. Baratong school supplies sa Grandmaster Mall. Sa second floor, yun dyan ang Angena. Nakunsain na baratuhon po ang mga school supplies, ang anum na pidasong school supplies. Consider na po yan wholesale, kaya makakabarato ka na. Grandmaster Mall, J. Hernandez Avenue, Barangay Igualdad, Haranilang sa may UNC. Baratang Sports na kita. And Baratang Sports, dara po sa Toyka Naga College Foundation. The home of the Tigers, the home of the champions. Tandaan po nindo ha, sa kantidad 1,500 lang. Enroll ka na sa NCF

Mga tugang Baratang Sports, dara po sa Tuya Kanaga College Foundation. Nasorpresa ang Ateneo Golden Knights Junior, kansinda sorpresaon kang annunciation na Panthers sa score na 64-54. July 18 Saturday ang team kang annunciation na Panthers kontra sa Ateneo Golden Knights Junior sa pagpupunpo kan bukal Season 8 Junior Division. Sa Game 1, gumina naman po ang Dominican College o Dominican School kontra sa Genesis College sa score na 86-58. Samantalang na i-record man kang ACLC Hawks, ang sedang enot na gana ang defending champion, kandaw guninda ang Morms Patriots sa score na 52. Kasod ma, July 19, gana ang Shepherdville Rams kontra sa HTCCS sa Trinitian na Golden Eagles sa score na 101-55. Samantalang gana man po ang USI Falcons 71 kontra sa MPCF Blue Dolphins sa score na 66. Kampiyon ang Spain kontra po sa team kang Argentina. Nasungkit kang Spain ang 2026 FIBA World Cup matapos dagon ang defending champion na Argentina sa score na 1-0 sa final na uminabot sa extra time. Nailaog ni Ferran Torres ang sulusulong goal kang laban sa ika-106 minuto tanganing ihatod sa Spain ang sendang ikaduwang World Cup title matapos ang enot na kampiyonato kang 2010. Dahil nagtrayon po na may depensa kang Argentina ang corona na sendang na kuang kapanganahan kang taon 2022 mantang tinapos man kan Spain ang torneo bilang bagong kampiyon sa kinaban. Mga tugang kampiyon man po ang B Sports sa Naga pagkatapos na daugon nila ang marksman na Pampanga sa lopsided na resulta kang kawat. Ang B Sports Naga iyan kompunido kan mga parkawat kang Naga City o mga parkawat hali sa Naga City pero nag-iriskwela na po sa Metro Manila. Kabali sa Mythical 5, ang aki ka negosyanteng si Bimbo De Leon na si Enrique De Leon. Mientras tanto, ang saro sa mga assistant coach kan B Sports, iyo ang dati pong UNC Greyhound player na si Coach Arce. Si Arce, saro sa mga assistant coach kang B Sports na nagdayo para man sa 4th NYBL IYTC basketball tournament na ginibo po duman sa Kainta sa probinsya kan Rizal. Ang score 88 po sa B Sports mantang 66 lang sa marksman Pampanga. Ang Baratang Sports na yan, dara po sa Tuya Khan.

0: Mga tugang, yun na po yun ang katilipunan. Kansito yung mga nagbabagang mga bareta. Digdi po sa Asintado, Bareta, alas 7. Ang mga bareta ang sendong na antabianan, dara po yan sa tuya kan HGV Pawn Shop, ang pawn shop na may puso, turn your gadget into budget para sa mga nangangaipo. HGV Pawn Shop, mga tugang, hababaon po ang interest rate, asin man na madaling kaulay, pwedeng-pwede po i-renew. Tandaan po ninyo mga tugang, may extended months, tangani pong matubos o ma-renew akong kinakaipuhan. Pwede po nindong i-collateral ang sende po mga mobile smartphone, iPad, tablet, DSLR camera, netbook, laptop, appliances, motorsiklo, kotse, asin, iba pa. Pito ang mga branches kang HGV Phone Shop. Nagbukas na po ang ikapito din ng branch dyan sa Renacimiento Street, Biak na Bato Street, Tabuco, Naga City, sa may Tabuk Terminal. Likod lang po yung kang BDO Tabuco. Daraman po ini sa tuya kang Jameson na si Man James Marketing. Tandaan po din doon mga tugang. Sinda po ang dealer kang Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts sa presyo pong mas mababa kumpara sa company price. Nagtatabang man sinda sa gustong magbukas ng Micro Motor Parts na tindahan, matok do asin ma-support sendo all the way. Kaya send pa kita sa pinakahaloy na motorcycle parts na tindahan since 1972. 50 years na silang nagsiservi sa motorcycle riding public. Duman na lang po ang silang main office sa Jameson, Tabuco. Pag naubusan po kamo ng LPG, sigurado po nindo na may madudumanan kamo. Ang Nation Gas. Ang Nation Gas, apodan lang po nindo pag naubusan kamo ng LPG pag bago mag 10 o'clock. Ang sa enda pong contact number 0961-4263-0956-015-6800. Makukuha po yan sa ground floor, Kanmanta Building, Pina Road, Tabuco, Naga City. Hanapon lang si Kirk. Bago mag 10 o'clock, didiliberan ka mo. Yan na po ang mga nagbabagang mga bareta. Digdi po sa Asintado, Bareta, alas 7. Ako po ang sendong para bareta, si Joe Osabal, Diyos Mabalos, Maray na Aga.
1: Sa inyong nahinanyo ang mga nagbabagang bareta. Digdi sa Asintado, Bareta, alas 7.
2: Radyo Guapito.
3: From its humble beginning in 1997, KRDA Balon Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with their package tour including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program. Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, Tierra de Ibalon Tours, 96@yahoo.com.
4: Tara na!
5: Man, kita mo bang nakikita ko?
6: Na malulusog ang mga alaga natin?
5: May iba pa akong nakikita. Oh.
7: Dream come true! Kitang-kita.
8: Ang Binig Premium, kitang-kitang mas pinagaling. Ganadong kumain. Malusog. Mabigat. May kalidad. At may kontrabaho formula pa.
5: Kitang-kita. Ang galing!
8: BMED Premium. Kitang-kita ang galing.
9: Gusto mo ng best student life?
10: Sa UNC? Hindi lang yan pangarap. Yan ang